0: first?
1: Bakit nga ba mahalaga na unahin ng fiber? Ayon sa American Diabetes Association, ang fiber ay nakakatulong pabagalin ang absorption ng sugar at mabubuti ang digestion. Kaya less bloating, magaan ang tiyan. Paalalang hatid ng NutriCleanse Herbal Capsule gawa sa psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
2: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
4: Physically challenging ang trabaho ko.
3: Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXC Capsule, dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mm-hmm. Skin Gold Aesthetics and Cosmetics Center, your beauty is beyond amazing. Located at the second floor level of Philippine Business Bank, City Road, Santiago City. Contact us at 0917-574-1876 or 0956-924-9298. Mm-hmm.

0: Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mare, bakit parang nagbibilang ka ng pera dyan? Kinulang ba benta mo ngayon?
3: Naku, Mare, gusto ko sanang magdagdag ng mga paninda. Eh kaso, mukhang kapos ang kapital.
2: Eh di magtodo negosyo loan ka na sa FICO Bank, Mare.
3: Ha? Pwede ba kahit isa lang ang negosyo ko, Mare?
2: Oo naman, Mare. Para sa mga rehistradong micro, small at medium businesses yan, pwede ka pang makahiram hanggang 500,000 pesos. Sakto, pangdagdag puhunan.
3: Ay, paano ang bayaran? Baka naman biglaan, Mare.
2: Ay, hindi, Mare. Flexible ang bayad dito. Pwedeng 3 buwan hanggang 2 taon sa pamamagitan ng buwan ng bayad ng tseke. Kaya hindi mabigat sa bulsa.
3: Ay, aba, Mare. Mukhang mas lalago na talaga ang negosyo ko, ah.
2: Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa FICO Bank at magtodo negosyo loan ka na.
4: Para sa dagdag na kapital at pag-asenso ng inyong negosyo, magtodo negosyo loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank. FICO Bank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.

0: DTX 500 Araw-araw Bibili sa mga butika DTX 500 DTX 500
1: Ako si Junjun 10 years na akong naninigarilyo Natigil ang bisyo ko Nang hirap na ako sa paghinga At laging inuubo Kaya pinanatan ko ng DTX 500 Nawala ang ubo ko Normal ang paghinga ko At lumakas ang pangangatawan ko
0: DTX 500 Bibili sa mga butika Magbili

0: It is now 9:30 in the morning. Time brought to you by MX3 Capsule. Dito ako, believe.
1: DTX 500.
2: Ako si Minerva. May bubol ako sa aking Leesis, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
1: DTX 500. Bibili sa mga puti. DTX 500. DTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500. Stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 ka, panlaban. DTX 500. Araw-araw, mabibili sa mga butika.
3: Jackpot!

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Di ko na kaya. Ang dami kong bayarin. Saan patalim kaya ako kakapit?
2: Tumigil ka nga sa kadramahan mo, Beshi. Kung ang budget mo ay gipit, sa jewelry loan ng FICO Bank ka lumapit.
3: Jewelry loan ng FICO Bank, Beshi? Mababa ba ang interest dyan?
2: Di lang yun, Beshi. Alam mo bang mataas ang appraisal nila? Tapos, wala pang advance interest, service charge, at hidden charges.
3: Bongka, Beshi! Instant cash talaga sa jewelry loan ng FICO Bank.
2: Oo, Beshi! Kaya tara nang magsangla sa FICO Bank! Pumunta na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar at mag-jewelry loan na. Sa jewelry loan ng FICO Bank, lamang ka! FICO Bank is supervised by Cooperative Development Authority and Banco Central ng Pilipinas.

0: kaya? Ang dami kong bayarin. Saan patalim kaya ako kakapit?
1: Tumigil ka nga sa kadramahan mo, Beshi. Kung ang budget mo ay gipit, sa jewelry loan ng FICO Bank ka lumapit.
2: Jewelry loan ng FICO Bank, Beshi? Mababa ba ang interest dyan?
1: Di lang yun, Beshi. Alam mo bang mataas ang appraisal nila? Tapos, wala pang advance interest, service charge, at hidden charges.
2: Bongga, Beshi. Instant cash talaga sa jewelry loan ng FICO Bank.
1: Oo, Beshi. Kaya tara nang magsangla sa FICO Bank. Pumunta na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar at mag-jewelry loan na. Sa jewelry loan ng FICO Bank, lamang ka. FICO Bank is supervised by Cooperative Development Authority and Banco Central ng Pilipinas.
3: Let's get back to the music.
4: Number one for today's hits and all-time favorites.
5: Sweet 97.7.
6: The following tune is brought to you by FICO Bank, ang bangkong may puso.

Ang litong-litong si Marcos season sa kanyang si Aida, si Lorna o si Fed. Dito pa rin siyempre sa inyong favorite segment ng The Memory Lane. Napatapos na naman unfortunately. Ako ay pansamantalang magpapaalam na naman. Ay, nabuyuin na naman ako. Pansamantalang magpapaalam na naman mga sweethearts dahil papunta na po tayo sa programang Sweet Rock and Mix. Ayan. Alright. Kung saan, sasamahan kayo ni DJ Foxy Heather. Alright. Hatid sa inyo ay nothing but your favorite slow rock. Ayan. Slow rock music. Ayan. Hanggang alas dos mamaya. I gotta leave you now with this song here from Florante. And this one's reminiscent of the 80s. So the 70s and the 80s. Alright. Back when... Alright, Nora Honor, okay, was such a hit. Okay, actually, she also had her own rendition of this song back then. And this one is called The Handog. Ayan, para sa lahat ng mga sumikat at nalaos. Ayan, meron silang legacy ang iniiwan sa atin, o, diba? Kahit nga tawagin na has-been ka na, kung meron kang iniwan na legacy, yun ang hindi makakalimutan ng tao sa inyo. Kaya huwag kayong manghinayang pag dumating yung puntong hindi na kayo sikat. Ayan, ganun talaga tayo. Ayun eh, are we talking about ourselves? No, it applies not only to celebrities, okay? Like the showbiz personalities, but anyone, ano? Sabi nga nila, ang buhay ay parang gulong. Kung minsan nasa taas, kung minsan nasa baba. Alright, and your star will definitely fade, diba? No matter how bright it may be at the moment, time will come that it will also fade. Alright, and at that particular time and mag-fade siya, huwag kang manghihinayang, magpasalamat ka na lang dahil meron kang handog, inihandog na maging inihandog na mainam para sa lahat ng mga in-inspire mong tao. Ako, napahaba na yung spiel ko. Ano ba yung pinagsasasabi ko? The song itself is Handog and it's by Florante. Ayan, isang makapagbag damdaming awitin na huling bilang na po natin dito sa ating programang The Memory Lane. Pero syempre, susundan pa ito ng tatlo hanggang apat na kanta. Alright, as we wait for DJ Foxy Heather's Sweet Rockin' Mix. This has been DJ Lee, your smooth operator. Buyers!

0: mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Si Nanay Linda po, ng San Jose Camarineso. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng Loperamide, yung sa pagsasay, lahat-lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
2: Wow, galing.
1: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susuruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
2: Wow.
1: Nakatulog na siya magdamag.
2: Wow.
1: Gumaling na po siya hanggang umaga.
2: Wow.
1: Hindi na po umulit.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ay, ay, ay.
4: Maring Melanie. Naku, hindi ko na alam ang gagawin ko.
5: Bakit naman, Maring Charmaine?
4: Malapit na ang due date ng mga bills ko. Kuryente, tubig, internet. Tapos kulang pa ang budget ko.
5: Ay naku, Maring Charmaine, huwag ka nang mag-alala. May gintong alahas ka ba?
4: Meron naman, pero paano naman makakatulong yun?
5: Simple lang. Dalhin mo sa FICO Bank at mag-avail ng jewelry loan. Mababa ang interest, mataas ang appraisal at walang hidden charges.
4: Jewelry loan? Paano yun?
5: Ang iyong alahas ay maaaring gawing cash, kaya may dagdag kang pondo para sa mga importanteng gastusin.
4: Talaga? Hindi ko na kailangang manghiram kung kani-kanino.
5: Tama! Mabilis ang proseso at maaasahan pa.
4: Ay, salamat talaga, Maring Melanie. Solve na ang problema ko sa budget.
6: Kapos sa budget, may agarang pangangailangan? Gawing cash ang inyong alahas sa jewelry loan ng FICO Bank. Mabilis, madali, at maaasahan. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
7: Gumising ng maaga para sa eskwela. Focus sa lessons at school activities. Habol sa playtime with friends. Ang daming kayang gawin ng mga bata dahil likas sa kanila ang creativity at energy. Kaya importanteng may kaagapay silang vitamin food supplement araw-araw. With proper diet and exercise, suportahan sila ng YummyVit. ES3 syrup with zinc. YummyVit ES3 syrup with zinc. May lysine, taurine, CGF plus zinc.
8: Mahalagang paalala, ang YummyVit ES3 syrup with zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
10: Disadeco?
9: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
10: Wow, ano namang meron dyan?
9: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
10: Oh, swab niya na.
9: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
10: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
9: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
10: Paano mo naman nasabi?
9: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: DJX 500.
2: Ulang bangkay mo sa prutas at gulay.
1: Umawi ka na lang
2: sa DJX 500.
1: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
2: pang laban sa mga free radicals
1: na nagdudulot ng sakit
2: at pagkasira ng katawan.
1: Mag DJX 500.
2: DJX 500.
3: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ko. Umabang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DDX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normalang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
2: DJX 500, mabibili sa mga butika.
4: Si Irma Limbawan Oliverio, para sa Bionic Alternative Healthcare.
5: Ako si Irma Limbawan Oliverio, 60 years old, taga San Fermin, Cagayan, Isabela. Dating may sakit ako sa kidney. Namaga ang aking kidney at ang aking liver. Marami akong reseta sa iba't ibang doktor. Pero noong meron nagbalita sa akin, nasubukan ko ang Bionic Alternative Clinic. Ako ay nagpakonsulta kay Dr. Sonyo. Binigyan niya ako ng gamot at pagkatapos ng 2 araw, gumaan ang aking pakiramdam. Sinabi ni Dr. Sonyo na magpa-cleansing ako sa kanya. At yun ay ginawa ko naman. At nakita ko na lumabas ang mga bato mula sa aking katawan. Kaya subukan nyo rin ang Bionic Alternative Clinic para sa inyong karamdaman.
4: Bionic Alternative Healthcare Supplements has no approved therapeutic claim.
6: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonyo o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
7: Riding home with good times and the greatest hits.

0: is the Sweet Rockin' Mix Show with DJ Foxy Heather.
1: Okay, let's go.
0: Your all-time favorite hits. The Sweet Rockin' Mix with Foxy Heather.
2: One of my personal favorite songs, well, that was Cyndi Lauper with Girls Just Wanna Have Fun. Right here on Sweet 97.7, today's best mix, kinig na. 10:21 in the morning is her time. Sweet morning, everyone. Happy Sunday po sa inyong lahat. This is your girl, my name is Foxy Heather, and welcome to another Sunday edition of Sweet Rockin' Mix, right here on Sweet 97.7 FM. It's Sunday, and of course, today is September 13, 103 days more before it's Christmas. At syempre, mula alas 10 hanggang alas 2 ng hapon, samahan niyo ako for 4 hours of your favorite rock and new wave classics. Mga kantang marinig niyo ay talaga namang parang kayo. May attitude. At para din yung mga alaala nyo na meron na soundtrack. And of course, meron din mga istorya, no, na ibabahagi ko sa mga ibang awitin na handog sa atin ng ating mga sponsors. So, di ba? Meron ako mga trivia from time to time. And since Sunday today, mga sweethearts, curious lang po ako. Ano po ba ang ideal Sunday ninyo? Kayo ba ay nagsimba na or sumamba na? Doon sa mga nagpaplano na magkaroon ng family lunch, well, saan nyo po ba yan iraraos yung inyong mga gutom mamaya? Kayo ba ay kakain sa bahay? O di naman kaya kakain sa labas? O yung ilan naman siguro sa inyo dyan ay mas gusto na imit ang kanilang mga friends over a coffee and kwentuhan? O yung ilan sa inyo mas gusto mag-malling na lang? Diba? Kasi malamig sa mall, diba? Plus makakapamili kayo ng mas maraming pagkain at mga bilihin. At syempre kayo yung mangunguna din sa mga sales. I'm sure marami ng mga sale ngayon. Ingat-ingat lang, huwag tayong padalos-dalos sa paggastos, mga sweetheart, ha? Iisipin lagi na yung mga sale ba, kailangan ba talaga natin? Baka mamaya matambak lang na naman yan, tapos hindi na naman magamit. Sayang ang pera, imbis ikaw ay nakatipid, ikaw ay napagastos. And of course, yung ilan siguro sa inyo dyan na mas pipiliin na lang na nasa bahay at nagre-relax. O di naman kaya nag-chill. Or baka meron kayong mga Sunday activity, no? Well, anyways, yung ilan sa inyo siguro mas gusto na lang din na matulog ng matulog. Kasi nga, bukas ay Monday na naman. Anyways, for many Filipinos, Sunday is that one day when we slow down a little. Spend time with family, enjoy a good meal, catch up with loved ones, and simply recharge before facing another busy week. Pero mga sweethearts, whatever your Sunday looks like one thing is certain, mas masarap ang Sunday kapag may magandang music. So samahan niyo ako, ha, hanggang alas 2 ng hapon. At syempre kung meron kayong mga nais na marinig na awitin, as long as it's new wave and rock songs, all you have to do is text me on our official text line 0936-322-6700. Kaya ano pang hinihintay niyo? Manatiling nakikinig dito sa Sweet Rockin' Mix.

0: Santiago City. Totoo lang, coffee drinker ako, pero nung natikman ko na tong Dr. Limuel Bionic Herbal Coffee, maraming na bago sa katawan ko, lalo na sa sakit na insomnia, nakakatulog na ako. Kaya maraming salamat sa Dr. Limuel Bionic Herbal Coffee. Nagkakape ka na, nagagamot ka pa.
1: Mabibili sa Bionic Healthcare Center, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Limuel Sonio o tumawag sa CP number 0917-887-4581.
2: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansimpapawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Limuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Limuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
3: Magandang araw mga kabayonik. Kumusta po ang inyong araw sa mga tumulan po ba? Masikip ng panahon sa inyo? Sana po ang ganun din ang ating katawan ay masigla din. Alam mo ba na napakarami yung kawambayan natin na naghihirap din sa iba't ibang klase ng sakit? Lating itong tinatawag natin na cholesterol na nagbabara sa ating puso na naging problema ng ating mga kabayan na pagtaas ng cholesterol at nagiging problema na tinatawag natin na heart problem, enlargement of the heart, rheumatic heart. Yan ang problema eh. Bakit? Mahilig sila sa ano? Pinirito, ginisa, adobo, papaita, bulalo, diaklakat. Alam niyo po ba? Nang yung mga mapagkain, makasarap yan. Hindi ako makipagtalo dahil masarap yan. Pero tandaan niyo, pag yan ay lumami, ang sibo na siya ibabaw ng sabaw, tumitigas. Para kung kandila na tumitigas yan. Ilagay mo siya refrigerator, ilang minuto lang. Mapapansin niyo, ganun po ang problema. Ngayon, babara sa artery natin. Anong gagawin ng ating mga medical doctor? Bypass operation. Mano, 1.5 million. Isa pasyente ko, hinihingan sa heart center. 1.3 million, pero natakot siya. Ano lumabas? Bumalik sa Bionic, nag-cleansing, after the cleansing. Ngayon, nagtatanim na ng luya niya doon sa kiyangan. Ganun po kaganda. Oh, hindi na bypass. Walang sugat, walang tayo, walang bawas yung ugat. Isa pasyente ko, from US, brother-in-law ko pa mismo. Anong sunod ang sabi ng doktor? Kailangan $200,000 ang i-prepare nyo para sa bypass operation. 6 na ugat ang barado. Sabi ko, no, ibalik mo ng Pilipinas yan. Hindi po makabiyaya ang kasi kayo bigyan ng travel pass. Kasi kailangan talaga ng perahan. Okay, nasaan? Nasa hospital. Okay. Anong ano? Naka-dextrose, naka-oxygen. So, dahil nahirapang huminga. Komplikado. May high blood, may diabetes, may sakit pa sa puso. Anong ginawa nyo likod? Sinag-inalbaysan? Gawin mo ito. Apply mo. Every 2 hours, pinumin mo isang kutsara. Ano pong ginawa natin? Kasi malayo. Nasa US yan. Nalito sa Pilipinas tayo. Ang say ko, bumili ka ng limon, luyang dilaw, natural na luya, bawang at sibuyas. Oh, 5 klase po ah. Pinablender ko yun sabay-sabay. Every 2 hours, isang kutsara pinapainot. And 3 days, sabi ng doktor, pwede ka nang umuwi. Wala na yung bara sa puso mo. Ganun po kasimple, ano? Samantalang hinihingan ka, 11 million in Philippine money. Samantalang wala pang 3,000 inubos niya in 3 days. Yun lang pala ang sagot sa karamdaman. Kaya kasabi natin, ma'am, sir, prevention is better than cure. Health is well. Ang napakinggan, application ang kailangan. Hindi lang po kita kapakinig. Dapat palapakinggan nyo mabuti, gawin nyo. Dahil sabi ng Bible, alam mong mabuti at hindi mo ginawa, kasalanan mo na yan. Hindi na kasalanan ni Dr. Sonio. Nag-explain ako, nag-advise na ako, nagpaliwanag na ako, pero hindi mo ginawa, ano magagawa ko? Diba? Pero kung kayo pupunta sa ating klinika, mayroon po kong gamot dyan. Yung vitamin D3, yung pong grape seeds, soy lecithin, flaxseed oil, omega 369, yun ang kailangan natin eh. Garlic oil, spirulina, yan, mga kailangan nyo, vitamin B, vitamin C, vitamin E. Kailangan nyo po yan. Pag-combine nyo. At yan po ay makakatulong sa inyo pong karamdaman. Pangalawa po na pwede makatulong sa inyo, yung pong tinatawag po natin na siling labuyo. Ayun o, yung pinadyos ko sa bagay ng loko, pinalagyan ko ng sili. Mahang talaga. Pero tandaan niyo po ang sili, gamot po yan sa enlargement of the heart. Paano? Alam niyo po ba, ang siling labuyo, pag yan ay nahihinom, kinakain ng aso, ano ng manok, ng ibon, tinutukan nila. Kaya yung sili niyo, walang makita na mumulang bunga dyan. Lahat, pag nakita ng manok, tutukain niya. Ng ibon, kakainin niya. Kaya nga sabi natin, kaya nga mabuti po yung hayop, marunong gunga mo, true nature. Tayo pag may sakit, nampuot na natin sa drugstore, sa doktor. Pero ang hayop, sa nature sila, lumalakit. At pagka yung sili na ininom nyo, matatanggal dahan-dahan ang bara sa puso mo. May iwasan ang paglaki ng puso mo. Pagka yung sili ang ginamit mo. Ay, doon kaya uminom kasi manghang, masama lasa. Oh, you can go to our clinic. Meron tayong capsulize. Sili, nakakapsul. Luyang dilaw, nakakapsul. Oh, vitamin C, nakakapsul. So, saan ka pa? Eh, sa isa inyo, maraming paraan sa gusto. Pero sa ayaw, maraming dahilan. Pero pinakamaganda sa lahat, yung sabi natin, oh, ano man klaseng sakit, ang pinakamaganda unahin mo, ay mag-undergo ka ng cleansing muna. After the cleansing, doon ka uminom ng mga suplemento na yan. At sigurado ko sa inyo, 101% tanggal bara, awante opera. O, di ba? Ano opera ng doktor sa'yo? Kung natanggal na yung bara doon sa artery ng puso mo, o, natunaw na yung taba niya, so, hindi ka na madaling mapagod, maganda na yung paglakad mo, makapagtrabaho ng maayos. Bakit? Wala ka namang bintananggal ng organ sa katawan mo, di ba? Ang bionic, ang ginawa, cleansing ka lang, after the cleansing, binigyan ka ng gamot, at nakinawahan ka. So, saan ka pa? Adi, you can go to our clinic. Mayroon tayong mga supplement doon, nariyan po ang ating pong bionic herbal capsule. Alam niyo ba ang laman ng bionic herbal capsule? Meron siyang sili, meron siyang mangustin, meron siyang spirulina, meron siyang turmeric, ganun po, at meron siyang bawang. Kumplito na po yan. O, saan ka pa? Ay, dito ka na sa kumplito, di ba? Sabi natin, certified, legit, at ano po, approval ng Food and Drugs Administration. Certified po siya na ginawaran ng parangal. At yan po inirekomenda ng ating pong government na taong gamitin ang natural, herbal, walang overdose, walang side effects. So, you can visit our clinic at type ng magka-rinigan, magka-unawan, at pwede nyo mabisitahin ang ating pong website, ang ating pong online radio. Oh, subukan nyo pakinggan ang ating programang Kaalaman Pangkalusugan. Pwede nyo pong i-share sa inyong mga kababayan, kaibigan, kakilala na gusto pong matulungan din po ninyo. Kung paano kayo natulungan, sila po ay tutulungan din po natin sa abot nating makakaya. Dito po, Damayan, tulungan para sa ano, ikalulusog ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. Subukan, puntahan ang isang pangalan, Bayunic Alternative Healthcare Center. Ang cellphone number ang ating pong globe, 0917-887-4581. At yung ating pong smart number, 0939-566-3708. Or kaya, business line personal ang ating klinika. Bukas po tayo mula Linggo hanggang Biyernes. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Huwag lang po kayo pumunta sa araw po ng Sabado. Yan po yung special holiday po namin bilang mga Seventh-day Adventist. Yan po ang araw po ng aming pamahinga. Sa loob ng 6 na araw, ibinigay sa atin ang pagkatrabaho sa 6 na araw. Ngayon tayo itong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Based on Exodus 20 verse 8. Diyos, so sa mga kaubay natin, subukan makipag-unayan sa lingkod Dr. Lemuel Sonyo.
2: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
4: Na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawan. Mag-DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga buti.

0: Hindi kasi, after ng duty ko, tumutuloy na ako sa mga family members ko. And of course, tumutuloy din ako sa simbahan para magsimba. Diba? And of course, pag may time, minimit ko rin ang mga friends ko kapag Sunday. At ibang oras na ako umuwi. So most of my activity talaga ay ginagawa ko kapag Sunday. Kaya Sunday naman talaga ang paborito kong araw. At syempre, hindi ko kayo nakakalimutan. Kaya nga, yung duty ko na Sweet Rockin' Mix ay talagang nirequest ko yan na every Sunday lang from 10 a.m. to 2 p.m. And again, that song was brought to us by Fico Bank, ang bangkong may puso.
1: This is the Sweet Rockin' Mix Show with DJ Foxy Heather.
2: Okay, let's go.
1: Your all-time favorite hits, the Sweet Rockin' Mix with Foxy Heather.
0: And of course, sa mga sweethearts natin sa Fico Bank, well, maraming salamat po sa pag-sponsor nyo ng song na yan. Ako pa rin po si Foxy Heather, at kayo pa rin po ay nakikinig sa programang Sweet Rockin' Mix. And of course, don't forget later at 11 to 12 noon, ako naman po ay inyong mapapakinggan at mapapanood sa pamamagitan ng aming official Facebook page, ang Sweet 97.7 FM, Santiago City, kung saan ako ay magkakaroon ng live stream. So mamaya yan, in a matter of 3 minutes. Moving on, here's Juice Newton with Just Call Me Angel.

0: Laban.
1: DJX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Mag DJX 500 upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Mag DJX 500 araw-araw. Mabibilis sa mga butik. DJX 500.
2: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
1: DTX 500, bilis sa mga butika.
3: Scroll na scroll. Magkatabi lang. Pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Pause muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay niyong binuo. Timpla, Android Max Coffee.
4: Kape na.
5: Sana lagi.
3: Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max Perin.
6: Kadalasan, tayong mga nanay ang pinakahuli sa lista ng mga priorities sa ating tahanan. Ngunit noong na-diagnose ako na may high blood ako, doon ko na-realize na dapat pala siguraduhin ko muna ang health ko. At doon din nagsimula akong uminom ng PDA Powdy Arco Capsule. So when I start taking PDA Capsule, bumalik na sa normal ang BP ko. Humimbing ang tulog ko at di na ako madaling mapagod.
7: Ugaling uminom ng PDA Powdy Arco Capsule 3 beses sa isang araw.
8: For better life.
9: Sa FICO, simula ng pangarap na makapag-ipon ng madali at abot-kaya. Sa halagang 500 pesos lamang, 1x1 picture at valid ID, ay maaari ka nang mag-open ng sarili mong ordinary savings account sa FICO Bank. Mataas ang interest at less hassle pa. Open an account now! Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor.
10: FICO Bank is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
11: Hanap nyo ba ang lunas sa matitinding sakit tulad ng bukol, tumor, hepatitis, diabetes, cancer, heart problems at marami pang iba? Bionic Herbal Capsule 6-in-1. Ito ay nagtataglay ng mangosteen, malunggay, lagundi, turmeric, serpentina at espirulina. Kaya mag Herbal Capsule 6-in-1 na, hindi mo na kailangan mag-maintenance drugs. Mag Bionic Herbal Capsule 6-in-1 na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga suking butika at sa Bionic Healthcare Center. Matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City at hanapin si Doc Limuel Sonyo.
12: The 80s and more. If it's 80s you want, it's 80s you'll get. We built this station just for you. Yeah, nothing really matters other than the best classic hits from the 80s and more.
13: This is Sweet Rockin' Mix with DJ Foxy Heather
14: on Sweet 97.7.
15: Today's best mix.

0: is the Sweet Rockin' Mix Show with DJ Foxy Heather.
1: Okay, let's go.
0: Your all-time favorite hits. The Sweet Rockin' Mix with Foxy Heather.
2: That was Harem's Karem with a song called Honestly, Right or Steal on Sweet 97.7. Today's best mix, kinig na. 11:21 is our time. Kapiling niyo pa rin po ako. My name is Foxy Heather. And kayo pa rin po ay nakikinig sa programang Sweet Rockin' Mix, kung saan ninyo napapakinggan syempre ang inyong mga paboritong new wave songs and rock songs all the way hanggang alas dos ng hapon. And of course, live niyo po ako ngayon na napapanood at napapakinggan naman sa pamamagitan ng aming official Facebook page, ang Sweet 97.7 FM Santiago City. Kaya kung kayo ay wala din lang naman na masyado ginagawa, baka ito na yung tamang pagkakataon para tayo ay magkita-kita at magkarinigan, magkabasahan ng mensahe o di naman kaya na inyong mga komento sa aking comment section sa aming live stream sa Sweet 97.7 FM Santiago City. Well, I'm pretty sure marami sa inyo ang napakanta naman talaga ng awitin na yan mula kay Harem Iskarem. Kayo ba, sweetheart, kung kayo ang aking tatanungin, would you rather hear the truth or live with a beautiful lie? Palagay ninyo. Minsan kasi, no, masakit naman talaga ang katotohanan. Not because it's meant to hurt us, but because it forces us to accept something our heart has been trying to deny. Aminin, a beautiful lie can give us comfort for a while. Pero eventually, mga sweethearts, lalabas at lalabas din ang katotohanan. Sabi nga nila,
0: this is the Sweet Rockin' Mix.
2: Nagulat ka ba doon? Okay, kaya kung ako ang tatanungin ninyo, no, I'd rather choose the truth. Kahit masakit pa yan. Kahit pa mabago nito ang lahat. Kahit nga sabihin natin na, ano, no, na kaya natin pagtakpan nito. Pero di nga ba, sabi nga, lalabas-labas din, o lalabas din ang katotohanan. Because the truth may break your heart, but it also gives you something a lie never can, like clarity, freedom, and the chance to start again. So, ipagkakait mo ba yan sa iyong sarili, sweethearts? Ang makapagsimula muli na malinaw ng malaya, di ba? And sometimes, the truth we were so afraid to hear is actually the truth that finally can set us free. So yan, sweetheart, ha? I know marami sa inyo nakarelate dyan sa song na yan. Kasi nga, madalas kong sabihin na ang show na to ay soundtrack ng ating mga buhay. Kasi whether we like it or not, marami talaga tayong maaalala sa mga songs na napiplay ko ngayon. At syempre, sweetheart, again, isang oras lamang tayo magkakasama-sama, no, sa aming Facebook page. Kaya samantalahin natin pare-pareho. Bigyan ko rin syempre ng daan yung mga sweethearts natin na nagpadala ng kanilang mga messages dito sa ating comments section. And sabi dito ni Ma'am Pops Jugilon. Hello, ma'am. Sabi niya, hi, DJ Foxy. Good morning. Well, good morning din po. I'm loving your playlist at the moment. Well, syempre po pinaghahandaan ko yung lahat ng music playlist na inyong napapakinggan. I make it sure na pasok na pasok. Swak na swak sa inyong mga panlasa. And of course, from Randy Santisa, sabi dito, happy listening to Thomas Tolibas. And of course, magandang umaga po, DJ Foxy Heather, always listening. Well, maraming salamat po, Sir Randy Santisa. And sabi dito ni Ma'am Pops Jugilon, High and Dry, I love that song. Maybe you can play songs in acoustic versions. Well, sure thing, ma'am. Hanap tayo. Actually, fan din ako ng mga acoustic version. So, siguro, ayusin na lang natin yung music library natin. One time na yung mga acoustic naman ang ating mapakinggan. Like previous years, wherein ang hinohost ko noon ay Light Track Lane naman. Doon sa mga naabutan ng Light Track Lane, na isa din ako sa mga naging main host ng program na yan. Actually, that show is intended para sa mga acoustic version. But now, Sweet Rock and Mix ay intended din naman sa any kind of rock songs and new wave songs. So, pasok pa rin naman, Ma'am Pops, yung acoustic versions na mga nais na marinig. And of course, from Christian Carig, sabi niya rito, shout out from Baluarte. Well, hello po sa inyo, sa mga taga Baluarte dyan. Sabi niya rin dito ay good morning and happy Sunday po. Well, happy Sunday din po sa inyo. Kayo po ba ay nakapagsimba na? Panakasamba na? And of course, dun sa mga nagsiselebrate ng kanilang karawan ngayon, September 13, maligayang karawan po sa inyo. Huwag niyong kakaligtaan na siyempre ipagpasalamat ang bagong buhay na regalo sa atin ng poong May Kapal. Maski dun sa mga hindi nagbe-birthday, hindi natin birthday, pero gumising pa rin tayo. Diba? Ibig sabihin lang yan, hindi pa natatapos ang mission natin sa mundo. Dapat tayo ay nabubuhay ng merong purpose. Diba? Hindi lang tayo nabubuhay na hinihintay na sinagan tayo ng araw at sinagan tayo ng buwan. Diba? Kailangan meron tayong silbi. Diba? Dapat meron tayong purpose in English. Diba? Kung akala ninyo wala nang ngumingiti kapag naiisip kayo, well, that one thing is for sure, meron at meron pa rin tao na kapag naiisip kayo ay nai-inspired pa rin ninyo. Napapangiti pa rin ninyo. Diba? Akala nyo lang na minsan gusto natin na parang, lalo na kapag meron tayong mga iniidolo sa buhay, parang gusto natin na sana ganun din ang buhay natin sa kanila. But actually, hindi mo alam, meron din yan sa mga paligid mo na nagnanais na sana ganun ako sa kanya. Diba? Sana ganyan ako katatag sa kanya. Sana ganyan ako kapag mahal sa kanya. Sana ganyan kahaba ang pasensya ko. Diba? Sana ganyan ako kabait. Diba? Hindi lahat ng bagay ay tungkol sa material na bagay. O diba, redundancy. Sabi nga, diba, hindi lahat ng nakakapagpasaya sa atin ay puro sa material na bagay natin nakukuha. Ang dami nga dyan, diba, na nabibili naman nila yung gusto nila sa buhay, pero bakit hindi pa rin sila masaya? Diba? Kasi tunay na kasiyahan, sweetheart, ay yung hindi ka lang makapag bigay ng kasiyahan sa sarili mo, kundi yung makapagbigay ka rin ng kasiyahan sa iba. Diba? By just being you. Diba? By your good qualities. Diba? Pero syempre, it takes an effort really to be a good person. I know that. Pero hindi rin naman ako naniniwala na walang kabutihan sa bawat isa sa atin. Diba? Okay, meron at meron yan. Kasi tayo naman ay kindred na kawangis, diba? Ni Papa God or ni Jesus Christ. Anyways, our time is now 11:30. Sa mga nais na mag-request ang kanilang mga paboritong rock songs and new wave songs, our text line is 0936-322-6700. At syempre kung kayo ay nasa FB account ninyo, hanapin kami, i-type ang Sweet 97.7 FM Santiago City. At syempre huwag kakaligtaan na kami ay iyong i-like and i-follow na din. Magbabalik pa po ako para sa inyong mga paboritong rock songs and new wave songs makalipas lamang ng paalaala. Stay tuned!

0: is the Sweet Rockin' Mix Show with DJ Foxy Heather.
1: Okay, let's go.
0: Your all-time favorite hits. The Sweet Rockin' Mix with Foxy Heather.
2: As requested of our text lines are 936-322-6700. Well, that was the Eurythmics with a song called Sweet Dreams. And of course, that song goes out daw kay Oscar na nakikinig ngayon dyan sa may Echage. Well, thank you so much for tuning in. And of course, kapiling nyo pa rin po ako. My name is Foxy Heather. And kayo pa rin po ay nakikinig sa programang Sweet Rockin' Mix, kung saan live nyo po ako na napapakinggan at napapanood sa pamamagitan naman ng aming official Facebook page, ang Sweet 97.7 FM Santiago City, kung saan hanggang alas 12 lamang po tayo magkakasama-sama. Pero ang aking programa po ay hanggang alas 2 ng hapon. So kapag naputol po ang aking live stream, nangangahulugan po yan na kayo na po ay lilipat sa inyong mga radio sets kung kayo ay nakikinig sa parteng Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Benguet, Mountain Province. Again, ang frequency po namin ay 97.7. And of course, doon naman sa mga tagapakinig natin na taga-iba yung lugar, well, maaari nyo din po ipagpatuloy naman ang inyong pakikinig sa pamamagitan ng Radio Garden. All you have to do ay mag-download ng app na yan. At kapag kayo po ay naka-download na ng app na yan, i-type din sa search box nila, no, ng Radio Garden app, ang Sweet 97.7 FM, close and open parenthesis, nakalagay dyan, Santiago City. So yan, sweetheart, ha? Napakadaming paraan para ipagpatuloy po ninyo ang inyong pakikinig. Well, dun sa mga napakanta naman talaga ng awitin na Sweet Dreams, yung mga nag-general cleaning ngayon sa kani-kanilang mga bahay, I'm pretty sure naglilinis kayo kasi araw ng Linggo lang din ang inyong panahon para magtupi-tupi ng mga damit, mag-mop ng floor, at kung ano-ano pa na inyong mga binubuting-ting. Heto na naman ako sa mga makakatang salita ko. Well, ipagpasensyahan nyo na, napaghahalata talaga yung edad ko, no, na Gen X. Anyways, alam nyo po mga sweethearts na minsan yung mga panaginip natin na hindi agad natin makalimutan ay talaga namang nakakadagdag din yan sa ating magandang mood. Okay? May mga panaginip tayo na tungkol sa ating mga mahal sa buhay. May panaginip

future natin. Minsan, dreams are just our heart's little way of telling us what we're feeling, okay? What we miss, what we hope for, or what we secretly wish could happen. And maybe that is why some dreams feel so beautiful. Kasi nga, ang gaganda ng mga moments na nakikita natin, yung happiness na gusto nating maranasan din natin na balang araw. Kaya kung meron kang magandang panaginip, sweethearts, kagabi, well, keep that feeling, ano? Malay mo, hindi man exactly tulad ng panaginip mo ang mangyari, God may have something even more beautiful planned for you. Right? Kaya this Sunday, sweethearts, let's keep our hearts hopeful. Because sometimes, the dream we're waiting for is already on its way. Kaya huwag tayong bibitaw. Hindi man yung mga panaginip natin na tayo ay tulog, maging yung mga panaginip natin na tayo ay gising. Diba kung tayo yung tipo ng tao na nagde-daydreaming? Well, alam nyo ba, bago mabuo yung isang plano natin, nag-uumpisa yan sa tayo ay nagde-daydreaming, diba? Na tayo ay nangangarap sa buhay. Diba? Kaya kung palagay mo, diba, maaabot mo na ang iyong mga pangarap, huwag kang bibitiyo, diba? At syempre, doon naman sa mga nangangarap lang, aba, gawan nyo naman na action yan. Otherwise, mananatili yan na pangarap na lang. Hindi maisa sa katuparan o hindi magiging katotohanan. So yan, dapat kayo, kung nangangarap kayo na maging businessman or businesswoman, dapat ang mga tao sa paligid ninyo as much as possible ay yung may mga karanasan na sa negosyo. Diba? Para meron kayong matutunan. Diba? Okay lang din naman makiumpok sa mga pare-pareho mo na gustong mangarap magnegosyo, pero mas maganda yung makikiumpok ka dun sa mga talagang may experience na. Nang sa ganoon, alam mo na kung ano yung gagawin mo. Maidadagdag mo sa feasibility studies mo. Diba? Kapag inaral mo yung market today. Anyways, napunta na tayo sa business side. Moving on, someone would like to hear a song from Linda Ronstadt with a song called Blue by You. And this one goes out to sa kanyang mga kaibigan na nakikinig ngayon dyan sa may parte ng Quirino. Lalong-lalo na daw kay Elmer na nagsiselebrate ng kanyang kaarawan ngayon. Here goes the song and enjoy this one.

0: Kalaban.
1: Sweet 97.7.
2: TGX 500.
3: Ako si Minerva. May bubol ako sa aking leeg, si Stadibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pagtiko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
2: DTX 500. Bibili sa mga buti. DTX 500. DTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500 stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 ka. Panlaban. DTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butika.
4: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
5: Disadeco?
4: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
5: Wow, ano namang meron dyan?
4: Marami silang ino-offer na services doon. Tulad ng loan, 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
5: Oh, swab niya na.
4: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
5: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
4: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
5: Paano mo naman nasabi?
4: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia at soon pati na rin sa San

0: sir. Good morning. Ano po pangalan, sir?
1: Ricky Sanchez po.
0: Taga saan po kayo?
1: Taga Dait, Camarines Norte.
0: Ilang taon?
1: 30.
0: So, bago po kayo uminom ng Bionic Herbal Capsule, ano po yung naramdaman niyo, sir?
1: So, palagi po akong pagod, tapos tumaas na rin ang blood pressure ko, saka marami pang ibang karamdaman sa aking katawan.
0: So, ngayon po, uminom na kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nakakatulong din ba sinyo, sir?
1: Malaking tulong po sa akin kasi nawala na yung palaging pagod ng katawan ko, tapos yung blood pressure ko bumaba na rin. Kaya sa mga nakinig ngayon, gumamit na rin kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nagpapasalamat ako talaga sa Bionic dahil ginawang instrumento ni God para mawala yung karamdaman ko.
2: Pagbibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
3: The 80s and more. If it's 80s you want, it's 80s you'll get. We built this station just for you.
4: Nothing really matters.
3: Yeah, nothing really matters other than the best classic hits from the 80s and more.
5: This is Sweet Rockin' Mix with DJ Foxy Heather
6: on Sweet 97.7.
7: Today's best mix.

0: as requested of our text 906-326-322-6700. Well, that was Ambrosia with Biggest Part of Me. And that song goes out daw kay Melay na nakikinig sa mga oras na to. And of course, that song is also brought to us by Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Well, alam niyo po ba, sweetheart, na this was actually one of Ambrosia's biggest hits. It reached number 3 on the Billboard Hot 100 back in 1980. At talaga namang mapapakanta ka at mapapaindak sa awitin na yan. Kasi nga yung melody and yung mensahe niya ay nakaka-relate ka. Nakarelate ka ba dun, sweetheart, sa message niya, kung paborito mo yan? Yung feeling na may isang tao na unti-unting nagiging malaki ng part ng buhay mo. Until one day, masasabi mo na, wow, ang laki na pala ng space niya sa heart ko. Kayo ba, sweetheart, may ganun bang tao sa buhay niyo? Yung hindi niyo naman pinlanong maging importante sa iyo, pero somehow, naging biggest part of you. Pero alam niyo din ba, sweethearts, na sometimes people can be a big part of our story without necessarily being meant to stay forever. Pero kung merong tao na nandyan pa sa tabi mo, sa buhay mo, well, good for you. Dapat lang na ipahayag mo rin ang tunay mong nararamdaman. And of course, be grateful, okay? At kung wala naman na yung mga tao na yun, well, be grateful also for the memories. Diba? Na up to now, napapangiti ka ng mga memories na yun. And of course, ano-ano nga ba mga sweethearts yung mga bagay na palagay ninyo? Diba? Dahilan kung bakit nagiging parte ng buhay nyo ang isang tao. Alamin nga natin yan. Anyways, that was Ambrosia with Biggest Part of Me. Again, that song was brought to us by Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
1: This is the Sweet Rockin' Mix Show with DJ Foxy Heather.
2: Okay, let's go.
1: Your all-time favorite hits. The Sweet Rockin' Mix with Foxy Heather.
0: Kapiling niyo pa rin po ako. My name is Foxy Heather and kayo pa rin po ay nakikinig sa programang Sweet Rockin' Mix, kung saan syempre inyo mapapakinggan ang inyong mga paboritong new wave songs and rock songs. Pagdating kasi sa rock songs, napakalawak naman talaga. Kaya yung 3 songs na inyong napakinggan at this hour ay all about yacht rock and of course soft rock, okay, na pwedeng-pwede ka rin i-cater sa inyong mga sweethearts. 12:27 is our time. Ang oras na yan ay hatid naman sa atin ng Casino Plus. Oras na naman ng pananghalian, mga sweethearts. Ano po ba ang ating mga pinagsasaluhan sa mga oras na to? Well, dapat lang na enjoy ninyo ang inyong pagkain. Dapat na namnamin. Diba kapag oras ng ganitong kainan, makikita mo kung sino yung mga magkakagrupo dyan. Yung mga favorite nilang mga tao. Kasi yan at yan ang mga kaharap nila sa mga oras na to. Then sa mga kasalukuyan pong kumakain dyan, well, happy lunch time. And of course, kung meron kayong mga nais na magingan na mga awitin, ano, bukas ang aming linya, maaari nyo ako i-text line sa aming text line. I mean, maaari nyo ako i-text. Ayan. Sa aming text line bilang 0936-322-6700. From Christian Carig, sabi niya rito, shout out po sa pinsan ko na si Kyle Carig. Well, hello to you, Kyle. Bigla ko tuloy yan, na-miss ang aming kasamahan dito na si Kyle, our very own DJ Skyler. Na I'm pretty sure marami sa inyo ang nakaka-miss na din. Kung kailan babalik ang kanyang programa na breakfast show every Saturday, yan ay inyong pakakaabangan. Diba? Kasi kung mapapansin ninyo, yung Saturday Saturday shows natin na pansamantala walang mga DJs na umuupo. But definitely, patuloy pa rin naman yung mga music ano, na inyong napapakinggan. So, dapat kapag Sunday, manatili pa rin kayong nakikinig. I mean, Saturday, manatili pa rin kayong nakikinig. Kahit walang DJ na maghapon. Kasi sa gabi naman, okay, may DJ pa rin. Hindi naman tayo ini-indian ni DJ Cuber, di ba? Siya pa rin naman ang nakakasama nyo sa Saturday night vibe niya, happening from 6 p.m. to 10 p.m. So yan ha, baka akala nyo buong Sabado wala kaming shows. Meron po. From 6 to 10 p.m. kasama nyo pa rin naman si DJ Cuber sa kanyang Saturday night vibe. And of course, pag Sunday, kapiling nyo naman si DJ Lee tulad kanina from 6 a.m. to 10 a.m. And ako, yours truly, Foxy Heather, from 10 a.m. to 2 p.m. And then, parang hindi ko rin napapakinggan si DJ Tala, ano. Ang usual na show niya is from 8 to 10 p.m. every Sunday. But of course, abangan nyo rin kung kailan siya magpapatuloy sa kanyang duty. Ang daming ganap simula na nag-live ako na almost 3 months. Okay, so yan. Pare-pareho tayong nagugulat din. Anyways, our time, we've got 30 minutes past the hour of 12. I'll be back with more of your favorite new wave songs and rock songs right after the commercial break, so you stay tuned.
2: Sa agos ng buhay, may mga pusong nahuhulog sa mga patibong na makamundong kaligayahan. Hindi napapansin ang halaga ng spiritual na pag-asa. Maging handa kayo sa lahat ng oras. Palagi kayong manalangin upang magkaroon kayo ng lakas na mapagtagumpayan ang lahat ng mangyayaring kahirapan at makatayo kayo. Tarap ko. Luke 21:36. Repent. Turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
3: May handaan, may celebration, o kahit simpleng family bonding lang, Amang Bals Lechon Babon ang swak na swak sa bawat occasion. Crispy sa labas, juicy at flavorful sa loob. Siguradong mapapawaw ang buong pamilya. At hindi lang Lechon Baboy ang available. Meron din tayong Lechon Kamping at Lechon Baka. At ang mas exciting, sa bawat Lechon Baboy, may free small cake, one coke, free dinuguan at pinaputok. Sulit na, masarap pa! Visit us at Purok sa East, Villagumpal, Santo Domingo, Chage Isabela, or at our branch 1, number 15, Burgos Street, corner Quezon Avenue, Victory Sur, Santiago City. For inquiries and advance orders, you may call 0919-374-6651. Sa bawat handaan, siguradong mapapasarap ka. Ama ang Boss Lechon Baboy, Crispy Lechon in Isabela.
4: Kaya kung may kidney and heart failure, mag-PDA, Pauli Argo Capsule. High sugar and high blood pressure.

0: That was Cat Stevens with a song called Wild World, a song brought to us by Pau de Arco, Balik Sigla, Balik PDA, and also brought to us by Disadeco, tested by time in making lives better. Well, alam niyo po ba, sweetheart, na hindi lang si Cat Stevens ang nagbigay ng buhay sa song na ito? Nagkaroon din ito ng maraming versions. Nandiyan yung version ni Bobby Brown. And of course, nandiyan din yung version ng The Kooks, version ng The Skid Row, version ni Mr. Big, Maxi Priest, Jimmy Clift. Kaya naman, itong awitin na to ay talaga namang isa sa mga hang up to now ay kilala ng mga generation ngayon. Kasi nga, nagpasalin-salin na ang rendition ng awitin na yun. And maybe that is why Wild World continues to connect with people after all these years. Different generations, different sounds, but the emotion remained the same. Again, that was Cat Stevens with Wild World.
1: This is the Sweet Rockin' Mix Show with DJ Foxy Heather.
2: Okay, let's go.
1: Your all-time favorite hits. The Sweet Rockin' Mix with Foxy Heather.
0: And of course, kapiling nyo pa rin po ako. My name is Foxy Heather. At kayo pa rin po ay nakikinig sa programang Sweet Rockin' Mix, kung saan ninyo naman po napapakinggan ang inyong mga paboritong rock songs and new wave songs all the way hanggang alas dos ng hapon. Well, kumusta po ba kayo, mga sweethearts? Sa mga oras na to, kayo po ba ay nananghalian na? Baka mamaya hindi pa. Iba? Okay lang yan kung halimbawa nasa trabaho pa rin naman kayo. As long as ang tingin nyo sa mga kliyente nyo, eh tao pa din. Baka mamaya ang tingin nyo sa kanila fried chicken na, di naman kaya lechon ha. Mahalata na ginugutom na kayo. Pag wala na kayong mga focus sa inyong mga trabaho. At syempre doon naman sa mga nanananghalian na sa mga oras na to, diba? Mas masarap ang pagkain pag atin ay ninanamnam. Hindi yung lunok lang tayo ng lunok. Isang oras naman ata yung inyong lunch break, kaya samantalahin nyo na rin. Yung ilan siguro sa inyo dyan pagkatapos mag-lunch, umiidlip pa. O di naman yung ilan dyan sa inyo, hinahabol nila yung kanilang mga errands, di ba? Pumipila sa mga babayaran nila. O di naman kaya yung ilan sa inyo, nag-grocery. O di naman kaya bumibili ng mga project ng kanilang mga anak. Di ba? Kasi nga bukas ay araw na naman ng Lunes. Dun sa mga nanay dyan na laging sinosurpresa ng kanilang mga anak na last minute nagsasabi kung ano ang kanilang kailangan sa eskwelahan. Okay pa ba? Kaya ba? Na-memorize niyo ba yung mga pinabibili sa inyo ng mga anak ninyo? Diba? Yan ang kagandahan sa ating mga anak eh, diba? Yung mga tipong ang haba-haba ng oras kung bakit dun sa akala mo relax time mo na, dun sila magsasabi. Experience niyan lahat ng mga magulang. Diba? So, kaya yung mga magulang talaga natin tested yan ng mga anak natin, diba? Kaya yung mga magulang, especially yung mga nanay, maparaan yung mga yan. Mabilis silang mag-isip. Kasi tinitrain sila ng mga anak nila. Akala nyo ba, ang mga anak lang may natutunan or may natututunan sa mga magulang, meron din kaming natututunan sa inyo. Diba? Natututunan namin na number one yung unconditional love. Diba? Kung noong mga ang magulang nyo ay dalagat binata pa lang, ay maiksi ang kanilang pasensya, humaba na rin ang kanilang pasensya nung sila ay naging magulang. And of course, hindi lang pasensya, no? Hindi lang love yung humaba. Diba? Humaba na rin pati listahan ng expenses. Ang importante, dumami rin naman ang source of income, diba? Kasi lahat ng magulang, diba? Kinakaya nila lahat, natugunan ang pangangailangan ng kanilang mga anak. Kaya mga anak ha, kung kayo ay nakikinig ngayon, show love and respect din sa mga parents ninyo. You'll never know kung anong pinagdadaanan nila. Di ba? Para lang maibigay ang komportableng buhay ninyo para sa inyo. Ayan, nagbubulol-bulol na ako. Anyway, someone would like to hear a song from Evanescence with My Immortal. And this one goes out daw kay Roger.

0: kalaban.
1: Sweet 97.7
2: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
3: POV, lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
2: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
4: POV, may Power Cells Herbal Capsule ka.
5: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
6: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
7: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
9: Disadeco?
8: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
9: Wow, ano namang meron dyan?
8: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
9: Oh, swab yan ah.
8: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
9: Sakto. Para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
8: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
9: Paano mo naman nasabi?
8: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
9: Ang dami naman yan, nakakalula.
8: Malulula ka talagahan dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
9: Grabe pala ang Disadeco.
8: Oo han, kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, o death benefits ng members.
9: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
2: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
8: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
10: Mare, bakit parang nagbibilang ka ng pera dyan? Kinulang ba benta mo ngayon?
11: Naku, Mare! Gusto ko sanang magdagdag ng mga paninda. Eh, kaso, mukhang kapos ang kapital.
10: E di magtodo negosyo loan ka na sa FICO Bank, Mare.
11: Ha? Pwede ba kahit isa lang ang negosyo ko, Mare?
10: Oo naman, Mare. Para sa mga rehistradong micro, small at medium businesses yan. Pwede ka pang makahiram hanggang 500,000 pesos. Sakto, pangdagdag puhunan.
11: Ay, e paano ang bayaran? Baka naman biglaan, Mare.
10: Ay, hindi, Mare. Flexible ang bayad dito. Pwedeng 3 buwan hanggang 2 taon sa pamamagitan ng buwan ng bayad ng tseke. Kaya hindi mabigat sa bulsa.
11: Ay, aba, Mare. Mukhang mas lalago na talaga ang negosyo ko, ah.
10: Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa FICO Bank at magtodo negosyo loan ka na.
12: Para sa dagdag na kapital at pag-asenso ng inyong negosyo, magtodo negosyo loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng

0: Give it up for Avril Lavigne with the song called Skater Boy. As requested over text 90936-322-6700. And that one goes out kay Elsa and kay Amelia na nag-request ng song na yan. Give it a check. We've got 32 minutes past the hour of one. I'll be back with more of your favorite rock songs and new wave songs right after the commercial break, so you stay tuned.
1: Ako po si Peter Jan Francisco, 30 taong gulang, nag-aaral po sa Paradigm College of Science and Technology. Nung subukan ko pong uminom ng Doclimilscope ay gumanda po ang aking pakiramdam, nawawala po yung pagsakit ng aking ulo. Kaya ini-encourage ko po na kayo ay subukan nyo rin po ang Doclimilscope dahil para sa akin ito po ay nakakabuti sa ating kalusugan.
2: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
3: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
4: Okay, isang mapagpalang araw sa inyong lahat sa ating mga tagapakinig. Narito na po ang ating palatuntunan, Kaalaman Pangkalusugan. Handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ang katuwang nyo, katuloy yung kagapay nyo sa kalusugan. Certified, awarded, sabi natin kung sa pinag-aralan at sa experience sa loob po ng 16 na taon na pagsasay papawid sa radio at sa ating pang-servisyo publiko. Hindi lang inyong likod, ay narito po tayo sa Himpapawid. Katuwang po ninyo, katuwang po natin. At kami po ay katuwang din nila. Kasi dito po, both side, give and take. Hindi tayo give lang give, hindi tayo na take lang take. Diba? Bigayan, tulungan. Katuloy po ng pagagabot natin, tulungan din po tayo. Tulungan mo sarili mo at ang Bionic ay willing na tumulong po sa inyo. Dahil sabi natin siya, ma'am, walang gamot sa matigas ang ulo, walang gamot sa taong peloso po. Ano po kasabihin natin? Health is the reward of obedience. Pag masunurin, merong gantimpala. Pag masuwayin, merong gantimpalo. Ano ti kaya to? Gantimpala o gantimpalo? Kaya nga sabi natin si Mami, isa mong gagawin, sampu mong iisipin. Alam niyo po ba na ang dahilan ng tiyata natin na karamdaman? Hindi ito ano, ordinary ha. Ito po ay sakit. Ang tiyata natin na hypertension. Napakarami, hindi ba per matanda na high blood na? Ano bang dahilan ng pagkaroon ng high blood? Lumalapot ang dugo. Pag lumapot ang dugo, hirap magbumbo ang puso. Ayan po, nangyayari. Tatawagin natin mo, doktor, high blood. Bibigyan, gamot, hindi gamot, maintenance. Katulad ng ano, amlodipin, losartan, 50 grams. Hindi po gamot yun, maintenance. Habang buhay mo ininom niyan, bakit kumilamang itutuo naman eh, di ba? Bakit? Meron pa kasinungalingan doon, amlodipin, losartan, hindi gamot, maintenance. Para hindi lumapot ang iyong dugo, yun ang purpose nun eh. Yung pong ano, aspirin, di ba? Pampalatnaw ng dugo yan. Pero kinakailangan natin yan in time of emergency. Hindi ko sinabing walang kwenta. Ha? May kwenta yan. Kailangan natin in time of emergency. Kailangan mong uminom. Katulad ng Catapress. Ilalagay silang dila pagka tumataas ang blood pressure, lumalapot, di ba? Umabot ng 180, 200, at hindi mo nilagyan, delikado. Pwedeng may stroke ang isang tao. Pero kung maagapan, lagay silang dila ng Catapress, bababa agad, sumag-subset agad ang dugo niya. Pinuman ng losartan, bababa agad ang dugo niya kasi hindi matatanggal yung ano, paglapot ng dugo. Bakit lumalapot ng dugo? Unang-una, sir, ma, hindi ka pala inom ng tubig. Yan. Water therapy. Kailangan mo, pag-hydrate ka, uminom ka ng maraming tubig, pwede lumapot ng dugo. At kailangan mo mo na habang ininom yung tubig, haluan mo ng limon. No, pigaan mo ng limon, warm water. At saka lagyan mo ng kalamansiyan o kaya limon, inumin. Hindi po lalapot ang dugo. Ay lalo kung dudurugan mo ng bawang, ay di lalong mas maganda. Kasi ang bawang tiyatawag ng mga alternative practitioner natin na blood thinner. Instead na mag-aspirin ka, ay di mag-ano ka, magbawang ka na lang with limon. O, yun ang kagandahan. Ay paano kung hinaluan mo ng luyang dilaw, ay di lalong mas maganda. Di ba? Kaya nasabi natin, yan po ay walang overdose, walang side effect, walang contraindication. Sabi nila, tested and proven na ba yan? Subukan mo. At na ikaw makapagsabi na proven yan pag na-try mo ang mga binabanggit po natin dito. Kasi hindi mo sa'yo maganda kung hindi mo ma-apply, hindi mo masubukan sa sarili mo. Di ba? Paano mo sa'yo masarap ang Dr. Lemuel? Hindi ka ba nakainom? Di ba? Uminom ka muna. Para ma-appeal mo yung lasa ng Dr. Lemuel, di ba? Ganun po yun ang ating pong produkto, ang pamamaraan. At ang isang pinakamaganda po yan, mga kabayuniko, yung mag-undergo ka ng cleansing. Pag nag-cleansing ka, hindi na po lalapot ang dugo mo. Ay paano daw kung mag-cleansing ako? Pwede na ba ulit akong kumain ng papaitan? Pwede ba kumain ng adobo? Hindi na kaya ako magkakahiblad? Magkakahiblad ka, sabi ko yung totoo. Okay, kasi ganito yun, ma'am. Nag-cleansing ka, malinis na internal organ mo, nilagyan mo ulit ng basura. Kaya di ano mangyari, basuriro na naman yung katawan mo. O, di ba? Kaya kung akong tatanungin nyo, para hindi na magka-highblood, ay huwag mong tikman yung nakaka-highblood at iwasan mo yung stress, kasi stress mo lang kaka-highblood yan. Yung maghalit ka, tataas ang blood pressure mo dyan. Kaya, sabi natin, relax, enjoy your life. O, paano mag-enjoy? Kaya nasabi ng Bible, a merry heart, do it good like a medicine. But the broken spirit, diet the bones. So, pag nagalit ka, natutuyo ang mga buto mo. Kaya nga, sabi natin enjoy. Kasi pag naging masayahin ka, billion of cells na nabubuhay. Pero pag masungit ka, nakasimangot ka palagi, trillions of cells na namatay. Kaya maagang mamatay ang mga masusungit ng mga tao, yung mga magagalitin. Na high blood yan. Pag umatake, ang high blood, bumara sa liig, sa ating bato, kumuto ka ugat, kumato siya. So, paano iwasan? Iwasan ang pagkain ng maalat, mataba, mabanis. Yan naman dahilan eh. Dok, pwede ang ano ba, ang high blood ay hereditary? Sabi nila, hereditary. Pero kung para sa akin, hindi po hereditary. Kasi ako eh, sabi niyo to, ang kuya ko namatay, heart attack, stroke. Oh, ang mga kamag-anak ko, diabetes. Pero ako wala pong stroke. Walang diabetes, walang high blood. Bakit? Ang kinakain nila, hindi ko kinakain. Ibig sabihin, sir ma'am, nasa lifestyle yan, nasa diet nyo yan. Kung ang kinakain mo'y pampalapot, magkaka-highblood ka talaga. Pero pag kinayong malunggay, meron bang na-highblood sa malunggay? Meron bang na-highblood sa limon? Manabalitaan ba kayo na overdose ng kangkong, ng ano po, ng luyang dilaw? Meron bang in-overbalitaan? Pero sininom nyo, marami pong na-overdose, marami pong namatay, marami pong nagkaroon ng side effect, contraindication, adverse effect. Pero pag kinayong masaluyot, wala pong adverse effect. Maganda pagpupo mo, maganda ang pagtulog mo, maganda ang gising mo. Bakit? Madulas lahat ang kinain mo eh. Meron yung okra, alagbati, di ba? Madudulas yan. Pang-fiber yan, pang-linis sa kolon mo. Kaya bakit ka na-high blood? Kasi constipated ka. Hindi nakadumi, mainit din ang ulo mo. Kaya dapat always malinis ang bituka mo. Dapat po, sir, ma'am, makapagdumi ka 2 to 3 times a day. Hindi po yung 3 araw bago magbawas, 2 araw. Pag magdumi ka, parang tayo ng kambing, ma-high blood ka talaga pag ilang style mo. Pero kung kinain mo sa umaga, idinumi mo sa tanghali. Ang kinain mo sa tanghali, idumi mo sa gabi. At ang hapunan mo, idumi po gising sa umaga. Yun ang excellent na paglilinis ng kung ng organ na ating bituka. Pero kung ikaw ay 3 araw na, hindi ka pa nagbabawas, ma-high blood ka talaga. Bakit? Napulyot na yung dugo mo, nalaso na yung bituka mo. Kaya kailangan mo ng ano, mag-undergo ka na ngayon ng internal cleansing. Ano na pagminumin? Uminom ka ng Bionic Capsule. Uminom ka ng ECR. Uminom ka ng Dr. Lemuel. Ay naku po, ang ganda, ginawa. O, tanggal para, awan to opera. Awan to maintenance na. O, diba? Kaya, you can visit our clinic. Open po tayo sa araw nito. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa ating klinika, Bionic Alternative Health Care Center na matatagpuan sa ground floor ng Burosan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bago palingki, katali po ng LCC Auto Supply. Makita mo yung sideboard natin, back to back, Bionic Alternative Care. Kawayan City! Matagpuan din sa ground floor ng EHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City. Makita nyo po si T-Max Gasoline Station. Bumarking na po kayo dyan. Pumasok kayo sa ating clinic. Free check-up, free consultation. Bayad ang magtanong. Sabi natin sir, ma'am, sa doktor, pag nagtanong ka, mayroon tiyatawag na doctor's fee, professional fee. Sa attorney, mayroon tiyatawag na attorney's fee. Pero sa Bayunik, dito po, libre. Yan ang kaibahan. So, ang mabayaran nyo na po, yung gamot nyo at yung cleansing nyo. Kasi hindi naman ako inom nun, ikaw naman eh. Kasi yung gamot natin, langgali sa ibang bansa, imported. Pero walang overdose, walang side effect, walang contraindication, walang adverse effect. So, you can try. Tawagan nyo po ang yung likod sa ating contact number 0917-8874-581. Bisitay nyo po ang ating Facebook page, ang ating pong online radio, Bayunik Radio, sa ating pong Facebook page para makita po rin nyo ang kagandahan, kaginawahan. Okay po, bisitahin po ang ating klinika, Bayunik Alternative Healthcare Center, Santiago City. Ang ating pong contact number 0917-8874-581. At yung ating smart number 0939-566-3708. Ang yung likod, Dr. Limerson nyo, pansamantala maalam. God bless us all.
3: Inyo pong napakinggan ang kaalaman pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
5: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: May handaan, may celebration, o kahit simpleng family bonding lang, Amang Bals Lechon Babon ang swak na swak sa bawat occasion. Crispy sa labas, juicy at flavorful sa loob. Siguradong mapapawaw ang buong pamilya. At hindi lang Lechon Baboy ang available. Meron din tayong Lechon Kambing at Lechon Baka. At ang mas exciting, sa bawat Lechon Baboy, may free small cake, one coke, free dinuguan at pinaputok. Sulit na, masarap pa! Visit us at Purok sa East, Villagumpal, Santo Domingo, at Chage Isabela, or at our Branch 1, Number 15, Burgos Street, Corner Quezon Avenue, Victory Sur, Santiago City. For inquiries and advance orders, you may call 0919-374-6651. Sa bawat handaan, siguradong mapapasarap ka. Ama ang Boss Lechon Baboy, Crispy Lechon in Isabela.

0: Sweet 97.7.
1: Ako po si Danny Miranda, isang bronze head ng Rojas Isabela. Dati marami akong niinom na gamot para sa high blood. Narinig ko ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee. Sinubukan ko ito. Naging hawaan ng aking pakiramdam at naging normal ang aking blood pressure. Muling bumalik ang sigla ng aking katawan. Kaya naman, subukan nyo rin ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee. Masarap na, healthy pa. Wow!
2: Pagbibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
3: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
4: Disadeco?
3: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
4: Wow, ano namang meron dyan?
3: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
4: Oh, swab yan ah.
3: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
4: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
3: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
4: Paano mo naman nasabi?
3: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San

0: 9.7.
1: Magandang hapon mga Street Arts. Oras po natin 2:30 na. And that time check is brought to you by MX3. Tunay, natural at original.
2: DJX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DJX 500, pang laban sa mga nakamamatay na karamdaman. DJX 500, araw-araw sa mga DJX 500.
3: Ako si Mary Jane, na diagnosed sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong itake 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
2: DTX 500, sa mga butika.
4: Skakel Aesthetics and Cosmetic Surgery Center. Your beauty is beyond amazing.
5: Services offered: facial classics, anti-aging treatment, Botox, micro-Botox, sclerotherapy, Rex, fillers, plasma lifting, non-surgical hair restoration therapy, cosmetic surgery procedures, and non-surgical services. Facials, IV nutrient drips, intensive underarm whitening, pink intimate whitening, organic 5-step bleach, organic chemical peel, diode laser hair removal, fractional laser, and the old laser, Lifterra, face and body contouring, RF lipocavi, mesolipo, Botox contouring, skin boosters, and PRV stem cell therapy.
4: Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Surgery Center is at the second floor of the Philippine Business Bank, Cedar Rose Center East, Santiago City, and is open from Monday to Saturday from 10 a.m. to 7 p.m. For inquiries, call and text 0917-574-1876 or 0956-924-9298 and landline number 0783-05-6607 or follow us at Facebook at Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Surgery Center and Instagram at skin_cold_aesthetics.
3: Skin Cold Aesthetic and Cosmetic Surgery Center, your beauty is beyond amazing.
6: Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Non-surgical body contouring promo, ice sculpt, muscle toner, and fat dissolve. Elif Skin Tight, Meso RF, or Meso Lipo. And Ultra Non-Surgical Facelifting and Contouring. Avail one session and get one session for free. Book an appointment now. They are located at the second floor, Philippine Business Bank, Cedar Road, Central East, Santiago City. Or contact them at 0917-574-1876. Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Your beauty is beyond amazing.
7: Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center.
8: Ayan na! Dumating na sila! Wow!
9: Ha? Dumating na ang alin, Mare? Nakakatakot naman yan!
8: Dumating na ang mga bayarin namin, Mare! Scary sa laki! Tapos, may kailangan din akong bayaran na utang! Ay, nako!
9: Mare, huwag ka nang matakot! Kapag kulang ang budget, sa jewelry loan ng Ficomang kalumapit! Alam mo bang sulit ang pagsasangla ng alahas dito? Dahil mataas ang kanilang appraisal sa alahas at napakababa pa ng interest!
8: Naku, Mare! Hindi kaya kahindik-hindik naman na charges ang ikakaltas nila sa perang pinagsanglaan ko?
9: Very wrong ka dyan, Mare! Dahil wala silang ikinakaltas na service charge at hidden charges. Kaya check na solve ang problema mo.
8: Wow! Problem solved nga talaga, Mare! Oh, siya! Magbibihis na nga ako at magsasangla na ako ng alahas sa Ficobank!
10: Sa jewelry loan ng Ficobank, lamang ka! Pumunta na sa pinakamalapit na sangay ng Ficobank sa inyong lugar. Ficobank is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
11: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
12: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
13: Umiinom na po ng rice coffee.
12: Date na 1 taon na.
13: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
12: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga. Yun ang pinatapin namin.
13: Apo.
12: Tapos ito bago matulog, tulad ko yung boy ng ano, yung danak ka sa pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
13: Yung pagbabawas.
12: Ayos din ko yung boy, kung saan, dalawang bench pa, isang araw, malakas kumain, malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
11: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
14: Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites.
15: Sweet 97.7.

0: Magandang araw po, ma'am. Ano po yung pangalan niyo, ma'am?
1: Ako po si Annalyn Mago, taga Mansalay, Oriental Mindoro.
0: Ilang taon po kayo?
1: 44 na po.
0: Uminom daw po kayo, ma'am, ng Doc Lemuel's Coffee at saka yung Bionic Capsule. Bakit po kayo uminom ito?
1: Sa pag-inom ko po ng Bionic Capsule at Dr. Lemuel Coffee, buwawa po ang aking dugo at naging 120 over 80 na lang po. Dati po ay 140 over 100. Kaya po, minintayin ko pong uminom para bumaba ang aking dugo.
0: Yung nanay niyo po, ma'am, uminom po daw nito? Bakit po?
1: Yung nanay ko naman po ay high blood din po at may ano po, mahirap mag-ihi. Kaya po, uminom siya. Siya po ay naging normal ang pag-ihi. Ihi po na siya nang ihi nung uminom ng Lemuel Capsule.
0: Bionic Capsule?
1: Opo.
0: Okay, ano po yung masasabi ninyo, ma'am, sa mga hindi pa nakainom ng Bionic Capsule?
1: Subukan niyo pong maintain ang Bionic Capsule at Dr. Lemuel Coffee dahil maganda po sa katawan ang coffee at capsule po.
0: Okay, salamat, ma'am, ha.
2: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawid. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilan ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama nyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
3: Magandang araw, mga kabayonik. Kumusta po ang inyong araw sa mga tumulan po ba? Masikip ng panahon sa inyo? Sana po ang ganun din ang ating katawan ay masigla din. Alam mo po na napakarami yung kawan-bayan natin na naghihirap din sa iba't ibang klase sakit. Lagdigit ito na tawag nila cholesterol na nagbabara sa ating puso na naging problema ng ating makabayan na pagtaas ng cholesterol at nagiging problema na tinatawag nila heart problem, enlargement of the heart, rheumatic heart. Yan ang problema eh. Bakit? Mahilig sila sa ano? Pinirito, ginisa, adobo, papaita, bulalo, diaklakat. Alam niyo po ba? Nang yung mga magpagkain, makasarap yan. Hindi ako makapagtalo, talagang masarap yan. Pero tandaan niyo, pag yan ay lumami, ang sibo na siya ibabaw ng sabaw, tumitigas. Para pong kandila na tumitigas yan. Ilagay mo siya sa refrigerator, ilang minuto lang, mapapansin niyo, ganun po ang problema. Ngayon, babara sa artery natin. Anong gagawin ng ating mga medical doctor? Bypass operation. Mano, 1.5 million. Isa pasyente ko, hinihingan sa heart center. 1.3 million, pero natakot siya. Anong lumabas? Bumalik sa Bionic, nag-cleansing, after the cleansing. Ngayon, nagtatanim na ng luya niya doon sa kiyangan. Ganun po kaganda. Hindi na bypass. Walang sugat, walang tayo, walang bawas yung ugat. Isa pasyente ko, from US, brother-in-law ko pa mismo. Anong sanandoan sa aming doktor? Kailangan $200,000 ang i-prepare nyo para sa bypass operation. 6 na ugat ang barado. Sabi ko, no, ibalik mo ng Pilipinas yan. Hindi po makabiyahe ang kail kasi kayo bigyan ng travel pass. Kasi kailan daw talagang operahan. Okay, nasaan? Nasa hospital. Okay. Anong naka-dextrose, naka-oxygen. So, dahil nahirap ang huminga. Komplikado. May high blood, may diabetes, may sakit pa sa puso. Anong ginawa nyo likod? Sinag-inalbaysan? Gawin mo ito. Apply mo. Every 2 hours, pinumin mo isang kutsara. Ano pong ginawa natin? Kasi malayo. Nasa US yan. Nandito sa Pilipinas tayo. Ang sayo ko, bumili ka ng limon, luyang dilaw, natural na luya, bawang at sibuyas. O, 5 klase po ha. Pinablender ko yun sabay-sabay. Every 2 hours, isang kutsara pinapainom. And 3 days, sabi ng doktor, pwede ka nang umuwi. Wala na yung bara sa puso mo. Ganun po kasimple, ano? Samantalang hinihingan ka, 11 million in Philippine money. Samantalang wala pang 3,000 inubos niya in 3 days. Yun lang pala ang sagot sa karamdaman. Kaya kasabi natin, ma'am, sir, prevention is better than cure. Health is wealth. Ang napakinggan, application ang kailangan. Hindi lang po kita kapakinig. Dapat pala pakinggan nyo mabuti, gawin nyo. Dahil sabi ng Bible, alam mo mabuti at hindi mo ginawa, kasalanan mo na yan. Hindi na kasalanan yung Dr. Sonio. Nag-explain ako, nag-advise na ako, nagpaliwanag na ako, pero hindi mo ginawa, ano ba? magagawa ko, di ba? Pero kung kayo pupunta sa ating klinika, mayroon po kong gamot dyan. Yung vitamin D3, yung pong grape seeds, soy lecithin, flaxseed oil, omega 369, yun ang kailangan natin eh. Garlic oil, spirulina, yan, mga kailangan nyo, vitamin B, vitamin C, vitamin E, kailangan nyo po yan. Pag-combine nyo, at yan po ay makakatulong sa inyo pong karamdaman. Pangalawa po, na pwede makatulong sa inyo, yung pong tinatawag po natin na siling labuyo. Yun o, yung pinadyos ko sa Brother Enlo ko, pinalagyan ko ng sili. Mahayon talaga. Pero tandaan nyo po ang sili, gamot po yan sa enlargement of the heart. Papaano? Alam nyo po ba, ang siling labuyo, pag yan ay nahihinom, kinakain ng aso, ano ng manok, ng ibon, tinutukan nila. Kaya yung sili nyo, walang makita na mumulang bunga dyan. Lahat, pag nakita ng manok, tutukain niya. Ng ibon, kakainin niya. Kaya nga sabi natin, kaya nga mabuti po yung hayop, marunong gumamot, true nature. Tayo pag may sakit, tampot na natin sa drugstore, sa doktor. Pero ang hayop, sa nature sila, lumalakit. At pag kayang sili na ininom nyo, matatanggal dahan-dahan ang bara sa puso mo. May iwasan ang paglaki ng puso mo. Pag kayang sili ang ginamit mo. Ay doon kaya uminom kasi manghan, masama lasa. O, oh, yung kanyang tawag clinic, meron tayong capsulize. Sili, nakakapsul. Luyang dilaw, nakakapsul. O, oh, vitamin C, nakakapsul. Kung saan ka pa? Eh, sa isa inyo, maraming paraan sa gusto. Pero sa ayaw, maraming dahilan. Pero pinakamaganda sa lahat, yung sabi natin, oh, ano mang klaseng sakit, ang pinakamaganda unahin mo, ay mag-undergo ka ng cleansing muna. After the cleansing, doon ka uminom ng mga suplemento na yan. At sigurado ko sa inyo, 101% tanggal bara, awante opera. O, oh, diba? Mm. Ano opera ng doktor sa'yo? Kung natanggal na yung bara doon sa artery ng puso mo, o, oh, natunaw na yung taba niya, so, hindi ka na madaling mapagod, maganda na yung paglakad mo, makapagtrabaho na maayos. Bakit? Wala ka namang bintananggal ng organ sa katawan mo, diba? Ang bayunik, ang ginawa, cleansing ka lang, after the cleansing, binigyan ka ng gamot, at nakinawahan ka. So, saan ka pa? Adi, you can go to our clinic. Mayroon tayong mga supplement doon, nariyan po ang ating pong Bionic Herbal Capsule. Alam niyo ba ang laman ng Bionic Herbal Capsule? Meron siyang sili, meron siyang mangustin, meron siyang spirulina, meron siyang turmeric, ganun po, at meron siyang bawang. Kumplito na po yan. O, saan ka pa? Ay, dito ka na sa kumplito, di ba? Sabi natin, certified, legit, at ano po, approval ng Food and Drugs Administration. Certified po siya na ginawaran ng parangal. At yan po inirekomenda ng ating pong government na taong gamitin ang natural, herbal, walang overdose, walang side effects. So, you can visit our clinic, katay pa magka-rinigan, magka-unawan, at pwede nyo bisitahin ang ating pong website, ang ating pong online radio. Oh, subukan nyo pakinggan ang ating programang Kaalaman Pangkalusugan. Pwede nyo pong i-share sa inyong mga kababayan, kaibigan, kakilala na gusto pong matulungan din po ninyo. Kung paano kayo natulungan, sila po ay tutulungan din po natin sa abot nating makakaya. Dito po, Damayan, tulungan para sa ano, ikalulusog ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. Subukan, puntahan ang isang pangalan, Bionic Alternative Healthcare Center. Ang cellphone number ang ating pong blog, 0917-8874-581. At yung ating pong smart number, 0939-566-3708. Or kaya, business na ang personal ang ating klinika. Bukas po tayo mula Linggo hanggang Biyernes. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Wag lang po kayo pumunta sa araw po ng Sabado. Yan po yung special holiday po namin bilang mga Seventh-day Adventist. Yan po ang araw po ng aming pamahinga. Sa loob ng aming na araw, ibinigay sa atin ang pagkatrabaho sa aming na araw. Ngayon tayong kipitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Based on Exodus 20 verse 8. Diyos, so sa mga kaubay natin na subukan makipag-unayan sa lingkod Dr. Lemuel Sonyo.
2: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
4: DTX 500, ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaban ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500, ang protection mo sa kalusugan. Ang DTX 500. DTX 500.
5: Ako si Roman, taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay, kaya hirap akong humihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
4: DTX 500.
6: Bibili sa mga butika.
7: Gumising ng maaga para
6: lang sa eskwela.
7: Focus sa lessons at school activities.
6: Habol sa playtime with friends.
7: Ang gawing kayang gawin ng mga bata.
6: Dahil likas sa kanila ang creativity at energy.
7: Kaya importanteng may kaagapay silang vitamin food supplement araw-araw.
8: With proper diet and exercise, supportahan sila. Ng Yummyvit ES 3 Syrup with Zinc. Yummyvit ES 3 Syrup with Zinc. May lysine, taurine, CGF plus zinc.
9: Mahalagang paalala, ang Yummyvit ES 3 Syrup with Zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: 97.7 Drive. The radio scan stops here for the hits. 97.7.
11: This song is brought to you by FicoBank, ang bangkong may puso.

0: It is now 3:30 in the afternoon. Time brought to you by Pau de Arco. Walang aw sa Pau.
1: Sa mga sandaling nagpapanggap tayo at naglalakbay na parang may maskara. Ano nga ba ang totoong anyo ng ating pagsamba sa Diyos? Iginagalang ako ng mga taong ito sa mga labi lang nila. Ngunit malayo sa akin ang kanilang mga puso. Walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Matthew 15 verses 8 to 9. Repent. Turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
2: 97.7. Drive. The radio scan stops here for the hits. 97.7.

0: Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. MX3 Capsule, dito ako, believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Huy, Mare! Bakit nagmamadali ka na naman?
3: Saan ka pa pupunta?
2: Nako, Mare! Papunta ako sa FICO Bank para mag-jewelry loan. Napagastos kasi kami ng medyo malaki nitong mga nagdaang holidays.
3: Sure ka ba dyan sa FICO Bank na yan, Mare?
2: Sure na sure, Mare. Tested and proven ko na ang jewelry loan ng FICO Bank. Alam mo bang napakababa ng kanilang interest at walang ikinakaltas na service charge at hidden charges? Ang babait pa ng mga empleyado doon.
3: Ganun ba, Mare? Mukhang magugustuhan ko ang jewelry loan ng FICO Bank, ha?
2: Sinabi mo pa. Kaya halika na at subukan mo na rin ang jewelry loan ng FICO Bank, Mare.
3: Oo, sige, Mare. Ilalabas ko lang ang mga nakatago kong alahas at tara nang mag-jewelry loan sa FICO Bank.
2: Mag-jewelry loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Buenos dias, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX3 ko.
4: Taga Davao City, at ito ang kwentong MX3 ko.
5: Sa po akong makeup artist, at ito ang kwentong MX3 ko.
6: I am 74 years old.
7: Mga kwento ng pag-asa.
8: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyam sa 2-8, siguro 110% na dako kayo siya o impact.
9: Ito lang din ako next year.
10: Feeling ko 55 years old na ako dahil nawain ng MX3 na iniinom ko araw-araw.
7: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilig.
11: Na yung pagmahal daw tayo aming kaiyak sa Pugu. Doon sa dinaya makakabsat ko nga da jay Cebu. Kablawang kayo matapo di na yung pagmahal daw tayo amin sa ili tayo nga Pugu. Siya ni Daphne Bandairi, 55 years old. May siya nga na, apuinti ti barangay Tabora proper Pugu La Union. Dahil ito yung istorya si MX3. Na siya at matapo ti pinagbiyagmi dito'y Pugu La Union. Kaya nga madagi ko yung mga pamilya ako si Pagkabisya. Sata ako ko nag-i-make-up na ako hindi si Barangay Treasurer. Di si Akmat ako nga arami di report ni si papers ako. Kaya nga man si report me kaya nagdumapay ako nga trabaho dito yung barangay ni. So mati Pagkabisya Akmat ako. Ato yung pandemya nga tempo sata ako narigas ako sa Barangay Apuente, sumusulong kami mo agay dagitoy tao ti barangay ni dagitoy protocols ti barangay nga ipasurot ti gobyerno tayo apo nga ag-usar ti fish mask, fish shield dagitoy halos inal daw kami apo nga adagay barangay hall agbanbantay apo sen agagay dagitoy tao ditoy barangay narigat mo apo nga dito'y balay. Dudwa kami lang ganin dito'y balay ni tagi anak ko na panagtrabaho. Kamo nga makaawid. Sa dati daron pandemya nga napasamakpat pa. So nga handa mo kayat na pabakasyonan. So nga si kami lang dito'y balay ni na mabati. Kinilakay ko. Ano nga mulatan ati iyumi si anak mi nga makasangkot. Ang worry at mo itaas para maibisan si worry apo ko ang kararag tayo upon sumurot tayo apo no anyaman sa protocols nga ited si gobyerno tayo pamamaraan si guidelines pata si pandemya. So nga ang kararag tayo sa baring malpas dato na makasamak si pandemya so makatulong tayo mo si sabali nga tao. Ada may isa nga kailiyak dito na in-spread out na nga makatulong ato yung MX3 ipada na nga tao padasit kano. Ito nga pinadas kumot na inadata sa itumutiyos o sarik na inaldaw nga inuman. Siyempre yung mga mailahan tayo nga maano ako nga. Nung maminsan adati sakitin tayo, tibagpagi tayo sa medyo bumakit matindi tao. Gaputa na nga ito gamin ako ti Bipi. Ito nga ko na nakanyak pa dato sa shock na nakainumak si MX3. So, medyo na tapada kanimot mat nga ang head lag na lumog. Binilaw ko ganun ito na nga medyo bumasit si Bagim ko na nakit. Di pinag-usar ko si MX3 pa dato sa mayat ata sa iso ti inumok mga na. So, inal daw nga para head lag maintenance. Yung mabang mga arang ka nga nung uminom ka si MX3 makatulong sa rinaom ko na na. Nabayag ako mininom sa MX3. Kurt, kayo ako, padasin nyo mo na uminom para makatulong ato ako si salon at nyo. Hindi damdam mo nga uminom ang MX3. Hindi ka sinmariin. Malam, data. Ngam, hindi medyo manabawbawasan si sakit yung bagbagit. Medyo na mga aron na. Minsan laangan si may sangal daw. Bigat laangan si pinanginom ko. Medyo pa yung isa, marik na si Bagit Kurt sumaysaya at noong minumak sa MX3.
3: Umininom mak mo't hindi si MX3 coffee ng at adulto yung inainom ko nga MX3 capsule. Hindi ko kakalayo na ka makaturturog, kakalayo na makuyat at jay. No, makainom ang MX3 medyo pumiksa. Nakatulong kanyak sa MX3 kin exercise ako nga inal daw. Inspiration ko, tinangtod si Pigsa kanya, si MX3 capsule ko sa anak ko. That means may sa anak ko, sa asiti apo, napubri kami lang, nakapalpas ko na si panag-eskwela na, si nakatrabaho nga dagos. Pagyamanak si Adu, si MX3. Nakatulong si MX3, si salon at ko, si exercise, si healthy diet. Ang MX3 maitulad ko sa isang bituin na nagbibigay ningning sa buhay ko. Pag-asa, nagbibigay sigla. Siya ni Daphne Banderil, Ilocano. Dahil ito yung istorya si MX3.
0: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
9: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, hindi ko tatay.
0: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
9: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na
0: ako. Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
9: Okay na, tapos antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
0: Okay ba?
9: Kung minsan pagkaga, almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
0: Yung rice coffee.
9: Masarap.
0: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
12: 97.7 Drive. The radio scan stops here for the hits. 97.7.

0: ang iyong ganda.
1: Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Non-surgical body contouring promo, eye sculpt, muscle toner, and fat dissolve. Alif skin type, meso RF, or meso lipo. And Ultra non-surgical face lifting and contouring. Avail one session and get one session for free. Book an appointment now. They are located at the second floor, Philippine Business Bank, Cedar Road, Centro East, Santiago City. Or contact them at 0917-574-1876. Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Your beauty is beyond amazing.
0: Your beauty is beyond imagination.
2: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang daming ganap sa araw-araw. Work, lakad, and time for the people you love. And how do I keep it up? With the help of Guard C Plus that has vitamin C and zinc. With proper diet and exercise. Kaya workday man, gala day, or family time, gusto ko ready and always G. Guard C Plus with zinc capsule.
5: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Guard C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
7: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
8: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
7: 24 po.
8: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
7: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi niyo po sa akin yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
8: Oo.
7: O, pumaganda pala yung rice coffee na yan, ano, Kutaya Boy. Kasi nung uminom ako, di ba, bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
8: Oo.
7: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi laga, parang laga akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos ayun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya para sa'yo, parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: DJX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million RF value. DJX 500, pang laban sa mga nakamamatay na karamdaman. DJX 500, araw-araw. Sa mga DJX 500.
10: Ako si Mary Jane, na diagnosed sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
9: DTX 500 sa mga butika.

0: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sir Andoy Donawan, taga-saan po kayo?
3: Taga-saan, sa Corbiscrino po.
2: Dok. Ano ang dating naramdaman nyo bang kumunta sa bayunit?
3: Dati po kasi is medyo laging sumasakit yung tiyan ko, balipan-lipat yung sakit, tapos dito sa po ng balit, dati sa mahihirapan akong huminga pa ganun.
2: Magdami?
3: Oo.
2: So anong ginamit mong gamot ng bayunit nung hindi ka makadungi?
3: Gamit po ako ng easy out, dalawang beses sa isang linggo. Pero ginhawa naman.
2: So hindi talaga lumabas yung bato mo?
3: Hindi pa nung yun ang gamit ko.
2: So anong ginawa mo?
3: Pumunta ako sa bayonet, nagpa-schedule ako ng tonsil right off lembuin.
2: At ngayon ay anong naramdaman pagkatapos ng cleansing?
3: Pero ginhawa sa katawan ako.
2: Natanggal yung bato mo, nakita mo gano'ng karami?
3: Dami nga, may isang baso yata yung lumabas.
2: So yun po mga kababayan ha. Ano ang maging mensahe mo sa mga tagapakinig po natin?
3: Sa mga nakikinig, mga gustong bubukan, walang operasyon, kailangan lang dito is operasyon. Subukan nila pumunta sa Bayon Alternative Care Center. Magpa-cleansing din tayo para maramdaman din yung ginhawa sa katawan.
2: So yun po mga kababayan, narinig po ang testimony at yung facility natin na si Sir Andoy Dolnawan from Cabarguis Quirino na siya po ay nag-success sa kanyang cooperation. Sabi natin, sa Bionic Alternative Medical Center, walang operasyon, walang orasyon, kailangan lang ang kanilang cooperation. Okay. Kaya salamat po sa kay Sir Andoy Dolnawan na siya ay nakipag-cooperate at kung paano nilabas yung bato sa kanyang katawan.
4: Scroll na scroll. Magkitabi lang, pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Pause muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay niyong binuo. Timpla na Drive Max Coffee.
5: Kape na.
4: Sana lagi. Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max Perin.
6: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
7: Disadeco?
6: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
7: Wow, ano namang meron dyan?
6: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
7: Oh, swab yan ah.
6: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
7: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
6: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
7: Paano mo naman nasabi?
6: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia at soon pati na rin sa San

0: bilang bangkay mo sa prutas at gulay, umawi ka na lang sa DGX 500 dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DGX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DGX 500 dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DGX 500, mabibili sa mga butika.
2: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yon, wala ka nang hahanapin pa. Kaya tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Dongket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
2: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po nung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Pinainom ko na po ng Loperamide yung sa pagkasay. Lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon po akong isang sasin ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
5: Wow, galing.
4: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susuruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasin na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
5: Wow.
4: Nakatulog na siya magdamag.
5: Wow.
4: Gumaling na po siya hanggang umaga.
5: Wow.
4: Hindi na po umulit.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: May handaan, may celebration, o kahit simpleng family bonding lang, Amang Boss Lechon Babon ang swak na swak sa bawat occasion. Crispy sa labas, juicy at flavorful sa loob. Siguradong mapapawaw ang buong pamilya. At hindi lang Lechon Baboy ang available. Meron din tayong Lechon Kamping at Lechon Baka. At ang mas exciting, sa bawat Lechon Baboy, may free small cake, one coke, free dinuguan at pinaputok. Sulit na, masarap pa! Visit us at Purok 6, Villagumpal, Santo Domingo, Chage Isabela, or at our branch 1, number 15, Burgos Street, corner Quezon Avenue, Victor Sur, Santiago City. For inquiries and advance orders, you may call 0919-374-6651. Sa bawat handaan, siguradong mapapasarap ka. Ama ang Boss Lechon Baboy, Crispy Lechon in Isabela.
7: Let's get back to the music. For today's hits and all-time favorites.
8: Sweet 97.7.

0: laban.
1: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Scroll na scroll. Magkatabi lang. Pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Pause muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay niyong binuo. Timpla, Android Max Coffee.
4: Kape na.
5: Sana lagi.
3: Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max Perin.
6: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
7: Disadeco?
6: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
7: Wow, ano namang meron dyan?
6: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
7: Oh, swabe yan ah.
6: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
7: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
6: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
7: Paano mo naman nasabi?
6: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Marcos.

0: easy, lasts out. Bionic Herbal Capsule 6-in-1. Sairi Herbal Coffee Mix 12-in-1. Nagkakape ka na, nagagamot ka pa.
1: TTX 500. Lagi ka bang wow, guto, at laging naihihi. Ito ay sintoma ng diabetes. Mag TTX 500 ka. May Ampalaya Extract. Nasagana sa Sharon Tea. Na nakakatulong sa pagpapababa ng blood sugar level. Iwasan ang diabetes. Mag TTX 500. Mabibili sa mga butika. TTX 500.
2: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
1: DTX 500. Bili sa mga butika.

0: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
1: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXC Capsule, dito ako bilhin.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Buenos dias, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX3 ko.
4: Taga Davao City at ito ang kwentong MX3 ko.
5: Isa po akong makeup artist at ito ang kwentong MX3 ko.
6: I am 74 years old. Ito ang
7: aking mga kwento ng pag-asa.
8: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyam sa tuig, siguro 110% na dako kayo siya o impact.
9: Determined na ako next year.
10: Feeling ko 55 years old na ako dahil nawain ng MX3 na iniinom ko araw-araw.
7: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilig.
11: Ako po si Melanie Henson, kabilang sa libu-libong naniniwala sa MX3. At ito ang aking kwentong MX3. Nagsimula po akong uminom ng MX3 nung taon po ng 2016, nung nagsimula pong napanood ko sa television. Napanood ko nga po sa television na maraming natutulungan na yung MX3. Kaya sinubukan ko pong bumilit ng isang box muna ng MX3 plain, tapos sunod po nun MX3 coffee. Umiinom din ako ng mainit na kape every morning. Isinasabay ko po ang MX3 coffee sa pag-inom ko ng MX3 plain. At nagulat ako, napakasarap pala ng MX3 coffee. Tama-tama lang yung tamis niya. At low acid coffee, hindi nangangating yung sikmura ako. Mga ka-MX3, try niyo rin po ang MX3 coffee. Napakasarap niya at tama-tama ang lasa. Yung 2016, may masakit po sa kabilang dibdib ko, yung kaliwang breast ko po. Tapos, pina-check up ko sa OB-GYN kasi hindi ko patiis yung sobrang sakit niya. Parang tinutusok ng karayom. Sabi nung OB-GYN ko, ipa-ultrasound ko daw. Eh, hindi ko naman pina-ultrasound. Nung sinabi ni ng OB-GYN ko na magpa-ultrasound, kasi po, natakot po ako nung una na baka malaman kung ano na yun, kung cancer. Binigyan po ako nung OB-GYN ko ng dalawang klase na reseta ng gamot. Tinuloy-tuloy ko po yun yung reseta niya. Tapos, sinabayan ko lang po ng MX3. Tinuloy-tuloy ko po ang pag-inom ng MX3 plain capsule. Araw-araw po yun, walang kaliya. Kaya yun, maganda po ang maging resulta. Tapos, mga 1 month pa lang po nakita ko na agad na nabawasan yung pananakit ng left breast. Pero after 1 year po, nung napansin ko na parang humupa, nawala yung parang ng karayom. Kaya po ako nagpa-ultrasound. Yun nga po, maganda yung resulta. Walang nakitang bukol. At wala na rin nakapa yung OB-GYN ko na bukol na kahit ano po man. Tapos nakita dun sa ultrasound na negative po, both side po. Wala nang bukol. Ang diet ko naman po, everyday, mas niramihan ko po yung gulay, prutas, saka sabi ng OB-GYN ko, kailangan araw-araw. 8 to 10 glasses of water po. Sinusunod ko po yun araw-araw. Water therapy din po. Habang araw-araw,

Pero kumakain ako ng mga healthy food. Sinasabay yung MX3, kaya napaka-laking tulong po talaga sa katawan. Napaka-sigla ko po. Yung dati, hinang-hina po ako araw-araw, hindi halos makatulog. Napalitan po yun ng matigla at magandang tulog. Tapos yun, mga hanggang tinuloy-tuloy po po ang MSC Plain at MSC Coffee. With healthy diet and exercise, kasama ng MSC3. Hindi ko na nararamdaman yung sobrang sakit. Wala na talaga. Ayun po, hanggang ngayon po, 5 years na po ako nag-take ng MSC3. Kaya ayun po, sobrang laking tiwala ako po sa MSC3. Tapos iniinom ko po yung MSC3. Pagkagising po sa umaga, sinasaboy ko yung MSC3. Plain sa MSC Coffee. Tapos sa hapon naman po, bago matulog, yung MSC Tea. Yun po. Ina-encourage ko po talaga yung iba. Pati po pamilya ko nag-MSC, pati asawa ko. Subok na po namin. Makikita po ang MSC product sa tahanan, ang MSC Plain, MSC Coffee, at MSC Tea. Hindi kompleto ang araw ko pag walang MSC3. At hindi kompleto ang supply sa bahay ko pag walang MSC3. Iwas-iwas po tayo sa sakit, lalo na po sa panahon ngayon. Napakamahal magkasakit, mahirap po magpo-hospital. Pwede tayo gumaling sa tamang nutrisyon, mabuting alaga sa sarili, at pagsunod sa tamang payo ng doktor. Alaga ako ng MSC3, pwede po silang mag-try, walang mawawala subukan nila kasi upward naman po yung presyo niya, try tayo mag-supplement, MSC natural supplement, napakalaking tulong po. Bilib na bilib po talaga ako sa MSC3 dahil ito ay tunay, natural at original. Kaya try nyo na rin, kagaya ko, with exercise and proper diet po. At sa pagiging positibo ay malalampasan ang bigat ng aking nararamdaman. Ay, natulungan po ako ng MSC talaga sa pang-araw-araw na buhay ko. Nagpapasalamat po ako sa MSC at nakilala ko ito. Napapanood ko lagi sa television, saka sa page ko ng MSC Family. Member po ako doon, kaya napakagaling po talaga ng MSC na nakilala namin. Ay, para sa akin po ang MSC para siyang charger. Kailangan sa katawan. Parang sa cellphone, lowbat yung katawan natin pag walang charge. Ay, full charge ako araw-araw kapag naka-MSC. Ako po si Melanie Henson at ito ang aking kwentong MSC.

0: Series ng GTX 500. Mabibili sa mga butika. GTX 500.
1: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang GTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang GTX 500.
0: GTX 500. Mabibili sa mga butika.

0: mga katagumpay. Pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
1: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
2: Umiinom na po ng rice coffee.
1: Sa 1 taon na.
2: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula na kayo po uminom ng ating rice coffee?
1: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami Kuya Boy ng pinagbago. Araw po ito Kuya Boy sa umaga. Yun ang pinatapin namin.
2: Apo.
1: Tapos tanganin. Tapos ito bago matulog. Tulad Kuya Boy ng ano, yung danakas ang pangangatawan mo. Pagtulog mo, ayos din.
2: Yung pagbabawas.
1: Ayos din Kuya Boy. Kung saan, danakas ang breakfast ng araw.
2: Tama.
1: Danakas kumain. Manakas ko yung pangangatawan ko. Manakas.
0: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: DGX 500 Irregular na regla o men. Ito'y marahil sa kadahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan, at marami pang iba. Mag-DGX 500. Ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DGX 500. Bibili sa mga DGX 500. DGX 500.
4: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laking pasalamat ko dahil naging regular na ang period ko.
3: DTX 500, mabibili sa mga butika.
5: Si Irma Limbawan Oliverio, para sa Bionic Alternative Healthcare.
6: Ako si Irma Limbawan Oliverio, 60 years old, taga San Fermin, Cagayan, Isabela. Dating may sakit ako sa kidney. Namaga ang aking kidney at ang aking liver. Marami akong reseta sa iba't ibang doktor. Pero noong meron nagbalita sa akin, nasubukan ko ang Bionic Alternative Clinic. Ako ay nagpakonsulta kay Dr. Sonyo. Binigyan niya ako ng gamot at pagkatapos ng 2 araw, gumaan ang aking pakiramdam. Sabi ni Dr. Sonyo na magpa-cleansing ako sa kanya. At yun ang ginawa ko naman. At nakita ko na lumabas ang mga bato mula sa aking katawan. Kaya subukan nyo rin ang Bionic Alternative Clinic para sa inyong karamdaman.
5: Bionic Alternative Healthcare Supplements has no approved therapeutic claims.
7: Mabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonyo o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
8: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
9: Disadeco?
8: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
9: Wow, ano namang meron dyan?
8: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
9: Oh, swab yan ah.
8: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
9: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
8: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
9: Paano mo naman nasabi?
8: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
9: Ang dami naman yan, nakakalulak.
8: Malulula ka talagahan dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
9: Grabe pala ang Disadeco.
8: Oo han, kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid o death benefits ng members.
9: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco.
10: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
11: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
12: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
13: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Hello, checker time. It's 7:30.
1: DJX 500.
2: Ako si Minerva. May bubol ako sa aking leesis, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
1: DTX 500. Bibili sa mga buti. DTX 500. DTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500 stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 ka. DTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butika. Jackpot!

0: Plus. Email responsiblegaming at pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
2: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
3: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
4: POV. My Power Cells Herbal Capsule ka.
5: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
6: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
7: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Sa kabila ng ingay at kalituhan sa mundo, sa gitna ng mga panahon ng kawalan ng katiyakan, sabi niya,
9: "Be still and know that I am God. I will be honored by every nation. I will be honored throughout the world."
10: Psalms 46:10. Repent. Turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
11: DTX 500. Ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaban ang DTX 500. DTX 500 sa umaga. Panghali at gabi. DTX 500. Ang protection mo sa kalusugan. Ang DTX 500. DTX 500.
12: Ako si Roman. Taon-taon akong iniinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong humihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
11: DTX 500. Bibili sa mga butika.
13: May handaan, may celebration, o kahit simpleng family bonding lang,
14: Amang Bals Lechon Babon ang swak na swak sa bawat occasion.
13: Crispy sa labas, juicy at flavorful sa loob. Siguradong mapapawaw ang buong pamilya. At hindi lang lechon baboy ang available. Meron din tayong lechon kambing at lechon baka. At ang mas exciting, sa bawat lechon baboy, may free small cake, one coke, free dinuguan at pinaputok. Sulit na, masarap pa. Visit us at Purok sa East, Villagumpal, Santo Domingo, Chage Isabela, or at our Branch 1, Number 15, Burgos Street, Corner Quezon Avenue, Victory Sur, Santiago City. For inquiries and advance orders, you may call 0919-374-6651. Sa bawat handaan, siguradong mapapasarap ka. Ama ang Boss Lechon Baboy, Crispy Lechon in Isabela.

0: antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdama. Ang DTX 500, araw-araw sa mga DTX 500.
1: Ako si Mary Jane, na diagnosed sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
0: DTX 500, sa mga butika.
2: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
3: POV, lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
4: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
5: POV, may Power Cells Herbal Capsule ka.
6: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
7: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
8: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Hanap nyo ba ang lunas sa matitinding sakit tulad ng bukol, tumor, hepatitis, diabetes, cancer, heart problems at marami pang iba? Bionic Herbal Capsule 6-in-1. Ito ay nagtataglay ng mangosteen, malunggay, lagundi, turmeric, serpentina at espirulina. Kaya mag-Herbal Capsule 6-in-1 na. Hindi mo na kailangan mag-maintenance drugs. Mag-Bionic Herbal Capsule 6-in-1 na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga suking butika at sa Bionic Healthcare Center. Matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City at hanapin si Doc Limuel Sonyo.
10: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
11: Manjo, dito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko araw-araw na, dati 4 na araw, hindi ko tatay.
12: 4 na araw bago po kayo magbuwas.
11: Pag inam ko ng rice coffee, araw-araw na, nagpapainago.
12: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
11: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
12: Okay ba?
11: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
12: Yung rice coffee.
11: Masarap.
10: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
13: Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites. Sweet 97.7.
14: The following tune is brought to you by Pau de Arco. Walang aw sa pau.

0: at stress araw-araw.
1: Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan.
2: Mag-DTX 500
1: upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan.
2: Mag-DTX 500 araw-araw.
1: Mabibilis sa mga butik.
2: DTX 500.
3: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week na ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
2: DTX 500.
1: Mabibilis sa mga butika.
4: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
6: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
7: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
8: POV. My Power Cells Herbal Capsule ka.
9: Ano mang POV? My Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
8: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
10: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: DTX 500.
2: Manalana ba ang kulubot sa iyong mukha? Madalas nangihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawan. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
3: Ako si Joanna. Isa akong single parent. Madalas akong nangihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
2: DTX 500. DTX 500.
4: Let's get back to the music.
5: Number one for today's hits and all-time favorites.
6: Sweet 97.7.
7: This song is brought to you by Rice Coffee Mix, Herbal Coffee, 14-in-1 plus 1.

0: sana sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500. DTX 500.
1: Tapos si Junjun, 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko, nakirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya binanatan ko ng DTX 500 na wala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
0: DTX 500. Bibili sa mga butika.
2: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
3: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
4: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
5: POV. My Power Cells Herbal Capsule ka.
6: Ano mang POV? My Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
7: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
8: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Sir, good morning. Ano po pangalan siya?
10: Ricky Sanchez po.
9: Taga saan po kayo?
10: Taga Daet, Camarines Norte.
9: Ilang taon?
10: 30.
9: So, bago po kayo uminom ng Bionic Herbal Capsule, ano po yung naramdaman niyo, sir?
10: So, palagi po akong pagod, tapos tumaas na rin ang blood pressure ko, saka marami pang ibang karamdaman sa aking katawan.
9: So, ngayon po, uminom na kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nakakatulong din ba sinyo, sir?
10: Malaking tulong po sa akin kasi nawala na yung palaging pagod ng katawan ko, tapos yung blood pressure ko bumaba na rin. Kaya sa mga nakinig ngayon, gumamit na rin kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nagpapasalamat ako talaga sa Bionic dahil ginawang instrumento ni God para

0: mawala yung karamdaman ko.
1: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
2: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
3: Taga Forest Region, Cordillera, Mountain Province, Bugao. Kumusta po ang inyong araw? Kumusta po yung pagbangon? Wala na po bang aray? Wala na po bang agay? Ngunit kung meron pa na rito po ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang nyo, katulong nyo kagapay nyo, pagdating po sa kalusugan. Importante sa lahat, Sherman. Unahin natin ang ating kalusugan sapagkat sabi natin, Sherman, ang kalusugan, yan ang ating kayamanan. Ano yung marami kang pera, kung marami kang arerian, pero ikaw naman, ay na may bed source na, nakahiga na lang, naka-wheelchair na. Hindi mo ma-enjoy ang iyong pinaghirapan. Kaya narito po, huwag hayaan, huwag pabayaan ang inyong pong naramdaman. Kaya natin linisin ang iyong pong internal organ. Kaya sabi natin, sir ma'am, araw-araw naliligo ka, nagpapabango, naglulosyon, nagmamanicure, nagpapedicure, di po ba? Paano ginagawa sa katawan, nagpapaputs pa, body spa, pero labas lang ang nalinisan. Kumusta po ang loob ng katawan? Nalinisan mo na ba yan? Hindi pa. Mula pagkabata? Hindi po ba? Okay, nagpamanicure ka, huku mo lang nalinisan ang manicurista. Kumusta ang loob ng katawan? Kaya nga sabi natin siya, ma'am, disease begin the stomach. Sa nagsimula, sa loob po ng ating tiyan. Kaya may kasabihan din po tayo, sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Sa nagmula yan, maling pagkain, maling inumin. Anong dapat gawin sa mali? Itatama po natin. Anong dapat gawin sa baluktot? Itutuwid po natin. Kaya nga sabi natin siya, ma'am, isa mong gagawin, sampu mong isipin. Huwag hayaan, huwag papayaan. Kung sakali meron nararamdaman, narito po yung katuwang katulong kaagapay, nag-iisang pangalan. Bionic Alternative Healthcare Center, Cagayan City, France. Matatagpuan sa ground floor ng AHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City. At ating main clinic, Santiago City, ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bago palikin, katabi po ng LCC Auto Supply. O kaya tawagin niyo po yung likod sa ating contact number. Ibigay ko sa inyo sumaga po ito sa ating contact line, ating pong group, 0917-88-74-581. At yung ating smart number, 0939-566-3708. Patuloy kayong sumaybayan ang ating pong programang Kaalamang Pangkalusugan, handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ayong likod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ayong katuwang nyo, katuloy nyo kaagapan nyo sa kalusugan. Tandaan po natin, ma'am, sir, health is wealth, prevention is better found of cure. And hinwinda mo kung patay ng kabayo. Wala na pong kwenta ang milyonismo. Kaya nga sabi natin, unahin natin ang kalusugan sabagat ito ang ating kayamanan. Kung late na, ano pang magagawa ng Bionic sa inyo pong kalusugan? Kaya kung sabi naman, ma'am, prevention is better than cure. Sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Ano dapat gawin? Pag marumi na ang iyong katawan, ang iyong internal organ, ilang araw, hindi nagbabawas. Tatlong araw, sa linggo pag magdumi, parang tayo ng kambing, konti-konti, hirap ilabas. Yun po ang time na kailangan yung mag-undergo ng internal cleansing. Ano po ang cleansing? Walang solid foods, puro juices lang, para may labas mo ang dumi na nakadikit sa lining ng colon mo sa loob ng bituka mo without operation. Kaya sabi natin siya, ma'am, walang operation, walang orasyon, kailangan ko ang inyong cooperation. Kaya ang pinakamaganda sa lahat, bisitahin ang iyong lingkod, Dr. Lemuel Sonyo. Certified, awarded ng PITA, Traditional Alternative Medicine, ginawaran ng parangal ng UNTV at ng Philippine Medical Academy of Integrative Medicine. Nariyan po ang mga award sa atin ng World Council International. Nariyan po ang Makati Medical Center, San Lazaro Hospital, Manila Doctors Hospital, Chinese General Hospital. Sila po'y nagtiwala, ginawaran ng parangal ng lingkod na may kakayahan na makatulong sa inyo pong iba't ibang uri po ng karamdaman. Maraming salamat po siyong muli. Hanggang sa sunod na kabanata, natin pala tuntunan ng kalawang pangkalusugan. Yung likod, Dr. Lemuel Sonyo. Isa po si Dr. Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang, katulong kagabay, magdating po sa kalusugan.
2: Inyo pong napakinggan ang kaalaman pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: DJX 500.
2: Ako si Minerva, may bubol ako sa aking leesis, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pagtiko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
1: DTX 500. Bibili sa mga buti. DTX 500. DTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radicals sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500 stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 kang panlaban. DTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butika.

0: 100.
1: Ako si Junjun. 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko. Nahirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya binanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko, at lumakas ang pangangatawan ko.
0: DTX 500. Bibili sa mga butika.
2: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
3: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
2: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
4: POV. My Power Cells Herbal Capsule ka.
5: Ano mang POV? My Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
6: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
7: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ako po si Peter John Francisco, 30 taong gulang, nag-aaral po sa Paradigm College of Science and Technology. Nung subukan ko pong uminom ng Doclimelscope ay gumanda po ang aking pakiramdam, nawawala po yung pagsakit ng aking ulo. Kaya ini-encourage ko po na kayo ay subukan nyo rin po ang Doclimelscope dahil para sa akin ito po ay nakakabuti sa ating kalusugan.
9: Bibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
10: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
11: Magandang araw mga kabayonik. Kumusta po ang inyong araw sa mga tumulan po ba? Masigat ng panahon sa inyo? Sana po ang ganun din ang ating katawan ay masigla din. Alam mo po na napakarami yung kabayan natin na naghihirap din sa iba't ibang klase ng sakit. Lagdigit ito din natin natin na cholesterol na nagbabara sa ating puso na naging problema ng ating mga kabayan na pagtaas ng cholesterol at nagiging problema ng tinatawag na heart problem, enlargement of the heart, rheumatic heart. Yan ang problema eh. Bakit? Mahilig sila sa ano? Pinirito, ginisa, adobo, papaita, bulalo, diaklakat. Alam niyo po ba? Nang yung mga pagkain, masasarap yan. Hindi ako makipagtalo dahil masarap yan. Pero tandaan niyo, pag yan ay lumami, ang sibo na siya ibabaw ng sabaw, tumitigas. Para pong kandila na tumitigas yan. Ilagay mo siya refrigerator, ilang minuto lang, mapapansin nyo, ganun po ang problema. Ngayon, babara sa artery natin. Anong gagawin ng ating mga medical doctor? Bypass operation. Mano, 1.5 million. Isa pasyente ko, hinihingan sa heart center, 1.3 million, pero natakot siya. Ano lumabas? Bumalik sa bionic, nag-cleansing, after the cleansing. Ngayon, nagtatanim na ng luya niya, doon sa kiyangan. Ganun po kaganda, ha? Hindi na bypass. Walang sugat, walang tayo, walang bawas yung ugat. Isa pasyente ko, from US, brother-in-law ko pa mismo, ha? Ano sa nandoon sa aming doktor? Kailangan $200,000 ang i-prepare nyo para sa bypass operation. 6 na ugat ang barado. Sabi ko, no, ibalik mo ng Pilipinas yan. Hindi po makabiyahe ang kel kasi kayo bigyan ng travel pass. Kasi kailan daw talagang operahan. Okay, nasaan? Nasa hospital. Okay. Anong naka-dextrose, naka-oxygen. So, dahil nahirapang huminga, komplikado. May high blood, may diabetes, may sakit pa sa puso. Anong ginawa niyo likod? Sinag-inalbaysan? Gawin mo ito. Apply mo. Every 2 hours, pinumin mo isang kutsara. Ano pong ginawa natin? Kasi malayo. Nasa US yan. Nalito sa Pilipinas tayo. Ang say ko, bumili ka ng limon, luyang dilaw, natural na luya, bawang at sibuyas. Oh, 5 klase po ah. Pinablender ko yun sabay-sabay. Every 2 hours, isang kutsara pinapainot. And 3 days, sabi ng doktor, pwede ka nang umuwi. Wala na yung bara sa puso mo. Ganun po kasimple, ano? Samantalang hinihingan ka, 11 million in Philippine money. Samantalang wala pang 3,000 inubos niya in 3 days. Yun lang pala ang sagot sa karamdaman. Kaya kasabi natin, ma'am, sir, prevention is better than pure health, yes well. Ang napakinggan, application ang kailangan. Hindi lang po kayo tagapakinig, dapat pa napakinggan nyo mabuti, gawin nyo. Dahil sabi ng Bible, alam mo mabuti at hindi mo ginawa, kasalanan mo na yan. Hindi na kasalanan ni Dr. Sonyo, nag-explain ako, nag-advise na ako, nagpaliwanag na ako, pero hindi mo ginawa, anong magagawa ko? Diba? Pero kung kayo pupunta sa ating klinika, mayroon po akong gamot dyan. Yung vitamin D3, yung pong grape seeds, soy lecithin, flaxseed oil, omega-369, yun lang kailangan natin eh. Garlic oil, spirulina, yan, mga kailangan nyo, vitamin B, vitamin C, vitamin E, kailangan nyo po yan. Pag-combine nyo, at yan po ay makakatulong sa inyo pong karamdaman. Pangalawa po, na pwede makatulong sa inyo, yung pong tinatawag po natin na siling labuyo. Yun o, yung pinadyos ko sa bagay ko, pinalagyan ko ng sili, mahang talaga. Pero tandaan nyo po ang sili, gamot po yan sa enlargement of the heart. Papaano? Alam nyo po ba, ang siling labuyo, pag yan ay nahihinom, kinakain ng aso, ano ng manok, ng ibon, tinutukan nila. Kaya yung sili nyo, walang makita na mumulang bunga dyan. Lahat, pag nakita ng manok, tutukain niya, ng ibon, kakainin niya. Kaya nga sabi natin, kaya nga mabuti po yung hayop, marunong bunga mo, true nature. Tayo pag may sakit, tampot na natin sa drugstore, sa doktor. Pero ang hayop, sa nature sila, lumalakit. At pagka yung sili na ininom nyo, matatanggal dahan-dahan ang bara sa puso mo. May iwasan ang paglaki ng puso mo pagka ang sili ang ginamit mo. Ay doon kaya uminom kasi manghan, masama lasa. Oh, yung kanyang tawag clinic, meron tayong capsulize. Sili, nakakapsul. Luyang dilaw, nakakapsul. Oh, vitamin C, nakakapsul. O saan ka pa? Eh, sa inyo, maraming paraan sa gusto. Pero sa ayaw, maraming dahilan. Pero pinakamaganda sa lahat, yung sabi natin, oh, ano mang klase sakit, ang pinakamaganda unahin mo ay mag-undergo ka ng cleansing muna. After the cleansing, doon ka uminom ng mga suplemento na yan. At sigurado ko sa inyo, 101% tanggal bara, awan di opera. O, oh, diba? Mm. Ano opera ng doktor sa'yo? Kung natanggal na yung bara doon sa artery ng puso mo, o oh, natunaw na yung taba niya, so hindi ka na madali mapagod, maganda na yung paglakad mo, makapagtrabaho na maayos. Bakit? Wala ka namang bintananggal ng organ sa katawan mo, diba? Ang bionic, ang ginawa, cleansing ka lang, after the cleansing, binigyan ka ng gamot, at nakinawahan ka. So, saan ka pa? Adi, you can go to our clinic. Mayroon tayong mga supplement doon. Nariyan po ang ating pong Bionic Herbal Capsule. Alam niyo ba ang laman ng Bionic Herbal Capsule? Meron siyang sili, meron siyang mangustin, meron siyang spirulina, meron siyang turmeric, ganun po, at meron siyang bawang. Kompleto na po yan. O saan ka pa? Ay, dito ka na sa kompleto, di ba? Sabi natin, certified, legit, at ano po, approval ng Food and Drugs Administration. Certified po siya na ginawaran ng parangal. At yan po nirekomenda ng ating pong government na taong gamitin ang natural, herbal, walang overdose, walang side effects. So, you can visit our clinic, katayip ang magka-rinigan, magka-unawan, at pwede nyo bisitahin ang aming pong website, ang ating pong online radio. Oh, subukan nyo pakinggan ang ating programang Kaalaman Pangkalusugan. Pwede nyo pong i-share sa inyong mga kababayan, kaibigan, kakilala na gusto pong matulungan din po ninyo. Kung paano kayo natulungan, sila po ay tutulungan din po natin sa abot nating makakaya. Dito po, damayan, tulungan para sa ano, ikalulusog ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. Subukan, puntahan ang isang pangalan, Bionic Alternative Healthcare Center. Ang cellphone number ang ating pong group, 0917-887-4581. At yung ating pong smart number, 0939-566-3708. Or kaya, visit na tayo personal ang ating klinika. Bukas po tayo mula Linggo hanggang Biyernes. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Huwag lang po kayo pumunta sa araw po ng Sabado. Yan po yung special holiday po namin bilang mga Seventh Day Adventist. Yan po ang araw po ng aming pamahinga. Sa loob ng 6 na araw, ibinigay sa atin ang pakitrabaho sa 6 na araw. Ngayon tayo kipitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Based on Exodus 20 verse 8. Diyos, so sa mga kaubayan natin, ha, subukan makipag-ugnayan sa lingkod Dr. Lemuel Sonyo.
10: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli!

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: DTX 500. Ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaman. DTX 500. DTX 500 sa umaga. Panghali at gabi. DTX 500. Ang protection mo sa kalusugan. DTX 500. DTX 500.
2: Ako si Roman. Taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pang alay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong humihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Bibili sa mga butika.

0: pangkay, sa prutas at gulay, umawi ka na lang sa DGX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant, panglaban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DGX 500. DGX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DGX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Umalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DGX 500. Mabibili sa mga butika.
2: Kape.

0: programa, masalahnya kursi pun payang tawai saling program tak lama pakar sudah. Nah ini kalau doktor yang melakukannya, kita pusat doktor provinsi and alternative medicine, naturopathic practitioner. Katulong nyo kaya kayo, pagdating po sa kalusugan. Maraming salamat po sa aking dakilan Diyos. Bakit? Ibigay niyo sa atin ang magandang pangatawan. Pero sabi natin, kung ayaw ka mga naramdaman, huwag gumawala ng pag-asa. Katulad niyo, di po ba? Hindi siya nangawala ng pag-asa sa kanyang naranasang karamdaman. Imagine, uuot at ikawulog yung sa katawan niya, gawa ng kaaway ni Satanas ang gimbi niya ilang karusa, pagsuhog, pero hindi siya nag-ibot kasi basa niya. Ano man ang nangyari, tayo po ay nasasa Panginoon. Yan po ang kanyang pananampalataya. Kaya nga sabi natin, may kasabihan po tayo sa iyo, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Hindi siya tumigil sa paggawa ng mabuti. Yeah. Kaya ang mga kapaligo sa mga ito, atin pong kasalamatan, ang aking dakilang Diyos, ano man ang aking natanggap, mabuti man o masama, ibabalik natin ang bakot pasalamat sa ating dakilang Diyos. Kasi maaari yan po ay pagsubok sa inyo, buhay, sa inyong pamilya. O ba? Pero sa inyo, always, panalangin po tayo. Kasi, the greatest doctor, the great physician, only one God. Ang lahat ng bagay dito sa sanlibutan ay pag-aari po niya. Wala po tayo nation-nation, gulduling, ikan nga, no? Lahat din ay pinagkaroon sa akin, pinahiram lang po sa akin na dapat natin ikan. Kundi ito po'y pinahiram sa akin. Kaya mo salamat po sa baptisation nila pala sa akin pili sa mga ito na siya naging katuwa na kung saan ang bautasakyan, pamilihan ay napapalinggan ang ating programa kaalaman pang kalasugan. So magyahira, gayo, sa mga bus driver, mandagay, truck driver, o naman mong passenger driver. So mga public target, matulang titilda na kikini sa ating programa kaalaman pang kalasugan. At good news, ay announce ko sa inyo, October 21 to 23, meron pong assessment sa mga gusto mag-aral ng alternative doctor. Ito po ay hindi po madalian. Apat na taon nyo pong pagsisikapan. Hindi po bibilihin ang inyong diploma sa Rito o sa Kiapo. No? Kundi talaga mag-aaral po kayo ng apat na taon. Kaya sa mga gusto makipag-ugnayan po kasi yung Ligo, Dr. Lee Wilson, hindi po kakataon nyo na mag-aral kahit na sa bahay. Bakit po? Online class po ang ating gagawin. At ang pagandahan, ito po yung first time in the Philippines na magkaroon ng 4-year course sa alternative medicine. Ang ating pong eskwela, ang ating pong school ay nasa UIS. Katulad po ng Altas University. Yan po, kapag pwede yung i-search sa Google, sa internet, sa YouTube, ang ano po, ang IBSIU, International World Holistic Integrative Medicine. Pag ikay na po pagtapos, kapag natapos mo ang 4-year course, at napasa mo ang iyong board exam, ikaw po ay tatawagin Doctor of Naturopathy Medicine. Yan ha, hindi po DOC, DR, kasi old passer ka. Yan ang kagandahan. Kaya sa mga gusto na mga kabataan, o sa mayang kahit may mga edad na gusto pang mag-aral, pero nasalayan ako sila ng medical, katulang mga nurses, medical doctor, midwives, ano man ang inyong ano, yung inyong napag-aral ay mag-credit po dito. Kaya kung meron kayong experience, instead magiging 4 years, pwede magiging 2 years or 3 years, depending po sa assessment ng register ng eskwelahan. Kaya, ito yun po ang inaos ninyo, good news para sa mga Pilipino, mga taga-region to, na gusto mag-aral ng alternative practitioner na maging physician kasi hindi habang buhay na ito kanil. Kailangan na yung paalaman eh, meron successor, kaya kumana. Paano kung matanda na si professor yun, hindi na ako makapag-writer, hindi na ako makapag-inig, di ba? Sino yung susunod sa mga kabataan na magbibigay lunas, di ba? Kaya mga kabayari ko, sa mga gusto, grab the opportunity. Ito'y panahon nyo na mag-aaral po kayo. Ang kagandahan, wala man tayong university dito sa Pilipinas, online class, Zoom class, ang inyay. At talagang hindi po whole day ang pag-aaralan, isang oras, isang oras kalahati lamang, every night. After the class, pagsas na mag-quizzes kayo, mag-exam, at yun po ay magkakasama pagdating po ng board exam po ninyo. Ayan ha, kaya paalala ko po sa inyo, mga kabayuri ko. So, mga gusto, pag-ugnayan po kayo sa inyong likod, Dr. Revolsonia. Pupunta sila dito sa Pagila for assessment sa mga gusto mag-aral October 21 to 23. Take note, huwag niyong kalimutan. Ito po yung pagkakataon nyo na makapag-aral ng 4-year course, degree holder ka. Hindi po yung dalawang taong pala nag-aral sa alternative. Ito po ay registered from Chicago, Illinois, USA. Kaya, ang good news po para sa ating mga Pilipino, first time in the Philippines na magkaroon ng school online class na accredited tayo ng USA. Ayan ha? Kasi dito sa Pilipinas, wala man pong 4-year course na university na nagtuturo tungkol sa alternative practitioner. Karamihan 2-year course lang. Pero ito po ang pagkakataon natin na mag-aral ng 4-year course, degree holder. At pag hindi ka magpasa, may mga hospital na created na po yung pag-jabihan. Kung sa Bulacan, Holistic General Hospital, meron po doon. Pwede doon kayo mag-detraining pagka kayo ay nakapagpapos na ng 4-year course. May tini po yan ha. Kung 1-year training naman po sa hospital, ang video tip po kayo doon. Kung sa mga clinic na accredited ng Altas University, USA. Kaya, yan po ang maganda. Tandaan niyo po mga kabayari ko, take note. October 21 to 23, ang assessment dito po sa San Cago City. Dito kayo punta sa klinika ni Dr. Sergio kasi dito sila pupunta. Para po mapag-usapan, paumaulawaan po ninyo at dito kayo magtanong kung ano mga tanong nyo na kailangan nyo tanong, libre po ang magtanong kayo natin. Walang hayag ang magtanong, dahil na nagtatanong ang nagmamarunong. Para po umaulawaan nyo mabuti kung paano nga ka maging alternative doctor of medicine. O, diba? Kukulitin na churopathy medicine or physician. Kung hindi ka nakapag-graduate, pero kung hindi ka nakapag-graduate, hindi ka PR, POC. Yan po ang kaya ang kaibahan. Iba po yung doktor, iba po yung DR kaysa POC na doktor. At ang kagandaan, mayroon po kayong, ano po, lahat ng certificate. Only, dito ko lang po yung sisabila natin gagawin. Pero ang pag-aaral sa bahay po, ha, online class. Kailan niyo lang po ang inyo, ano, ang inyo pong certificate, yung, ano po, yung inyo pong mga diploma, kung saan ka nag-aaral, kung ano nyo natapos. Kasi dito po ay online class. English po ang pinag-uusapan po dito kasi nasa US ang ating pong professor. Ang kagandaan, mayroon ka professor, mayroon ka subject na pinag-aaralan. Anatomy and physiology, biochemistry, lahat po yan, pag-aaralan po, ma'am, sir, ha? Kaya, you can try na mag-coordinate sa iyo likod, Dr. Level Sagma. Okay, para sa ating po naman kalunong topic sa magang ito, nais natin talaga eh, ang iba't ibang ulit po ng karamdaman. So, ang gusto mong tanong, ito po ang ating line, tapos sa po ang ating po line ay dalawang number po ito, isang smart, isang group. And I can confirm 0939-5663-7708. Okay, para sa ating mga kabayan na gustong bumisita sa ating klinika, open po tayo sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mula Linggo hanggang Biyernes, ang ating servisyo publiko ay free consultation, free check-up, at sa mga gusto magpa-schedule na magpa-undergo ng cleansing, ay pwede po kayong mag-pestigyan sa lingkod para po anong araw, anong pizza available po kayo at ang lingkod ay available din para kayo tayong sama-sama na paano nga ba masolusyonan, paano matugunan ang iba't ibang uri po ng karunaman na lumalaganap ngayon kasi marami po mga kawawa mga pasyente na nakikita ko yung mga nagda-dialysis, nagkikimo, ang hirap po ng ganong buhay. Kaya mga kumini ko, huwag hayaan, huwag pabayaan. Kaya may kasabihan po tayo, ang hinwendo mo kung bakay na ang kabayo. Di ba? O may sirap ang ito po yan kasi mahirap na po ang magkaroon ng ganyang karamdaman. Kaya ito po ang panahon nyo. You can try magkanong sa inyong likod, Dr. Lewell Sonyo, isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, naturopathic practitioner, ang kanya siya ninyo katuwang dito po sa buong lalagyan ng radio. Ito po for the first time na marinig nyo ang ating pong eskwelahan kung saan nag-aral ang inyong likod, Dr. Lewell Sonyo. At makasalamat po sa mga institusyon na nag-aral sa atin, na nagparangal, nariyan po ang Manila Doctors Hospital, Chinese General Hospital, at ang PITAC, Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare. Ginawa rin po tayo ng CNP Certified Naturopathic Practitioner. Kaya ang ating pag-aaral continuous hanggang yan, nagpa-practice pa rin po tayo. Hanggang sa ma-perfect, kaya nga hanggang kung saan, sa mga medical doctor, tayo pwede nga masiral. Yan ha. Para po, ano namin, para natin kasi pag masir mo na, pihasa ka na, makita mo rin pa siya, alam mo na kung ano yung gamot ni bibigay mo sa kanya. At marin mo lang, madenis mo na kung ano yung sakit na naramdaman ng isang pasyente. Yan ha, ang iyan ang kagandahan ng naturopathic practitioner. Kaya magsalamat po sa JL kami sa ito, na tayo nakapag-comply ng 2 years ko sa kanila. Sa ating pong director, Doc Rito, at yung Doc Art Dolce, ang founder po ng GLH. Kaya yan po, kaya po salamat po sa mga taga, ano po, ang nag-awari sa atin ng parangal ng Philippine Medical Academy of Integrative Medicine. At ganoon rin po, ang San Lazaro Hospital, ang PISA, Insito na ating natapos yung panghilap-hilap, yung massage o yung reflexologist, lahat po yan dadaanan nyo pagkakay nag-aaral. Kaya mag-query ko dito po sa alternative medicine, combination, pinagsama, pinaghalo ang makaluma at makabagong pangamaraan ng panggamot. Sa ano mo ito po ng mayunit? Walang operasyon, walang orasyon, kailangan ko ang inyong o-operasyon. Yan ang pinapaabot sa inyo ng Bionic Alternative Healthcare Center. So saan ka pa? Ay dito ang panasabi natin sa mga, wala kang sugat, wala kang tahi, walang bawas yung ugat. Pero ang karamdaman ay unti-unti pong lumilisan. Hindi man mamagic, pero slowly, but surely. Terus boleh pun saya menilai dokter Adilit Sonyo, mamanya pun, mamimi punya siapa, spontannya ng klinik, sa kawayan. Ang ating location about center po natin, dalawa na lang po center natin dito sa region to. Kawayan and Santiago. Ang kawayan natin ay location ay matatagpuan sa ground floor ng ASI building, Rizal Avenue, St. Dudos, Kawayan City. Makita niyo po yung City Max Gasolization Compound. Yan po, makiparking na kayo dyan. Tumigit na sa mga natin ako ng parkingan. At ang unang pinto ninyo makikita na may signboard ng Bayunit Altar Lapi Health Center ay bukas po yan para po sa inyo. At dito sa Santiago City, narito po naman ang iyong lingkod, Dr. Lemuel Sonyo. Isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner, patuloy nyo gagawin nyo, pagdating po sa kalusugan. Open din po tayo alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, mula Linggo hanggang Biyernes. Huwag natin po ang tapag-aral po ng Sabado. Sarado po ang mga klinika, maliban na ito po ay emergency na kailangan niya po yung tulong po namin. At lang po nalito kami, paano kung wala, malayo, mas kalinga kami ng simba o kaya kung saan lugar, di ba? Ang mas maganda talaga pagpunta nyo ay during office hour, Sunday to Friday, alas 8 na umaga hanggang alas 5 po ng hapon. Kaya, ma'am, sir, ito po ang isang katanungan ng ating kababayan. From Charlie Sabila, good morning po, Doc. Meron po kong bato sa abdol based on my ultrasound, 5.3 cm. Kaya po bang tanggalin ng pamagitan ng cleansing po ninyo? Yes po, meron po tinanggal from kabatuhan si Sabila, 8.9 cm. Tinawagan ang mother niya, ang anak niya, parang Paguyaw, Laguna, mula doon sa Nisim, security guard. Pinauwi ng Sabila. Dahil doon naka-schedule for operation. Pero ayaw niya masugatan. Siyempre nga naman, pag na-operahan ka, ilang buwan, wala kang trabaho. Alam niya naman, parang security guard. No work, no pay, di ba? Pag nag-sumago sa company, pag i-absent, nakalive ka, abuti na lang kung live with pay. I don't live without pay. Paano ka ng mga pamilya mo ngayon? Diba? Kaya anong ginawa? Pumunta ng Isabela. Bago pumunta sa klinika, nag-pass CT scan. Ayaw niya ng ultrasound. Mas mga na sa inyo, CT scan. After the cleansing, psycho, bigyan ka ng gamot. After 1 week, magpa-ultrasound ulit. No, doc, CT scan pa rin ako. Sige, may pera ka lang sa mga sisis yan eh. Sige. Ang naubos niya, yung gamot niya ng 1 week, after that, bumawal ko siya sa... Pulyos. Negative. All normal. Kaya tuwa yung kanyang parents na yung kanyang anak ay hindi po na-operahan. Ganun kaganda ang ginawa nating panggagamot. Ang naidumi niya na ba ito, sa totoo lang, hindi lang yung sa gallbladder, pati yung sa liver at sa bituka na nakadikit doon sa lining ng koron niya, na mga simo, na mga taba na tumitigas na parang kandila. May isang malaki, nila kasi mas wala parang... Alam niyo po yung hulto ng langka, ganun kalaki, nilabas niya. Teko yan po ay nagbula sa liver, hindi lang po sa gallbladder. Ito. Pero kagandaan ang cleansing one, sir, hindi lang isang organ ang nalilinisan. The whole system ng katawan natin. Lilinisan ang kidney, pag matas ang kriya, kailangan mag-cleansing ka. Kasi ang creatinin, yan po ay lason sa dugo na dapat din linisin. Pag nilalasan mo, huwag gawin. Ay, dapat nung mag-linisin ka. Kasi ang linisis, lubo din ang nililinis. Kaya lang po, pabalik-malik ka. Bakit? Hindi nalinis ang iyong internal organ. Marami. Eh, mag-uari siya mag-ulusunin ang lason sa iyong katawan. At pag nag-linisin ka, ang pakiusap ko naman po sa inyo, huwag mo nang balikan yung dating lifestyle mo, yung diet mo. Yung kinakain mo noon, yung iniinom mo noon. Gumahil ka sa milk-free sandwich, iwasan mo na yan. Gumahil ka sa noodles, patanggalin mo na yan. Dahil sabi mo nga po, walang gamot sa matigas ang ulo, walang gamot sa taong pelosopo. Kaya nga Amerikano sa atin eh. After the cleansing madot, pwede na akong kumain uli ng adobo. Pwede nung ba ulit kumain ng preto at silikpikan papahitan? Pwede naman, pero maaari bumalik uli. Pwede ka pwede uli maikunan yung imbakan mo doon na ano po, ng bato sa loob ng iyong katawan. Kaya ang mga kabayon nito, di ba nila, nilapraw ang pagkain mo. Huwag ka lang magkaroon ng bato na katulad po ng ibang po dyan. Kaya sa mga nagtatanong sa atin, ito po panahon yung napuntahan, bisitahin ang nag-iisang pangalan, the unique alternative health effect. Kaya sa mga gusto, kaya sa inyo sama, may paraan. Pero sa mga ayaw, may dahilan. Kaya gano'n tayo, isang pasinti ko, pransan kami sa Manila. Ang nabumiyahin, nag-i-service sila. Tarin. Manila. Bakit? Mayroon silang kapitbahay na may balita na dumaling dito sa atin pong pangamaraang ginagawa ng pangkakawal. Bakit? Gumaling. Nagbago siya ng lifestyle niya, nagbago siya ng diet niya. Dati matas ang sugar, matas ang cholesterol, matas ang blood pressure, may problema sa kidney. Ay gumaling, nag-normal lahat. Siyempre yung kapitbahay, naingan niyo din. Kaya sabi natin, once sa tao gumaling, ikaw na po ang magigano, advertiser ng Bionic Alternative Health Center. Magtatanong sila, saan ka ba nagpagamot? Dating bedridden ka na. Hindi ka na makatayo, hindi na makabangon. Pero bakit ngayon? Ay, ang ganda lang ang katawan mo, ang ganda lang ang kalusugan mo. Hindi niya yung kaya, sabi niya. Sa Bionic Alternative Health Center ako, nagpagalit, nagpagamot. Saan yun? San Chaco City, Isabel, ang layo naman. Walang malayo sa gustong matulungan. Ganun ginawa, nakipag-ugnayan siya likod, nagsunta, tumawa, at kumunta ng Isabel. Ngayon, anong nangyari? Ginhawa. So yun po ang ginawa po ng Bionic Alternative Health Center. Kaya makulunin ko, ito ang parang ganyan na makipag-tulungan. Tulungan mo sarili mo at ang Bionic Alternative Health Center ay tutulong po sa inyo. So kung paano magkamit ng kalusugan? May balik ang nawalan ng kalusugan. May mapagandang muli ang mabuti pangatawan. Kung ikaw po ay makikipagtulungan. Dasayan po sa rito sa ipapungin. Walang damot sa mabigas ng ulo. Walang damot sa taong kalusugo. Ano po sabi natin? Health is the reward of obedience. Pag masunurin, merong ganting pala. Pag masuwayin, merong ganting pano. Ano ba ang kinakain mo? Ano ba ang iniinom mo? Paano ba ang lifestyle mo? Bakit nagkaroon ka ng ganyang karamdaman? At kung yung lifestyle mo ay mali, itatama po natin. O ito ay malugtog, itutuwid po natin. Kaya ano ba gawin? Versus it, mag-cleansing ka muna. After the cleansing, doon ka uminom ng mga ano, suplemento. Mga vitamins, mineral na kailangan niya katawan. Kung kailangan niya ng potassium, kailangan natin yan. Magnesium, vitamin D, vitamin C, vitamin D. Vitamin D3, antioxidant. Silymarin, milk facial, kailangan natin yan pag may problem ng liver. Siyempre kailangan natin ng green muscle pag meron po ano, mataas ang uric acid, meron mga arthritis, meron yung Pero sa pagsilbigo, nakakatawa ang bakit po? Nakaupo lang siya dyan sa upuan dahil sa kirot, dalawang laman niya, pinailang po ng dalawang muscle. Wala pang ilang minuto pa lang, kanya doon, may gagalaw ko ng paa ko. Ako, ano, naglagas mo doon siya, ilalaya sana ng anak niya, hindi, kaya ko na. Ganun po, kaganda. Effective. Unnatural. Imagine, inuwala ko lang, nakapaglagas mo doon siya, dati sa ikinita, tinapatayo, na inilitin, sa sakit. Kanya, thanks God. Ang bayunit ay ginamit instrumento para sa kagalingan ko. Ngayon, fixin mo lang ito ko. After 1 minute, bumalik, wala na itong god niya. Kanya, Dok, iwan ko itong god ko ito. Ipangalan mo lang sa iba. Kaya ganun po, kaganda. Ang ano po, ang green marshal. Ito po ay natural, herbal, walang overdose, walang scientific, walang corda education, walang unprecific. Yan po, kagandahan na green marshal po natin. Gusto ka pa, di ba? Tumatya ang aming bahay, tapos na naman, ako po ay magkakasalamat sa inyo. Sa patuloy yung pakikinig sa ating programa, ang kaalamang pangkalusugan, handog po ng Bayunik Alternative Health Care Center. Ang Bayunik po ay sa inyo sa inyo bukas sa nasusunod ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doon sa Kawayan, 10 to 4. Alas 4, siya doon na po kasi uwi pa si Doktora dito sa Santiago. Darating siya doon ng 10 o'clock. Kaya sa Santiago, 8 to 5, kasi dito lang po tayo. Kaya sa mga nagtatanong sa atin, subukan puntahan ang may isang pangalan, Bayunik Alternative Health Center. Sa mga gusto, may paraan. Sa mga ayaw, may deadline. Kaya man, sir, mga salamat po sa DWDY. Sweet day, Diyos Santiago. Sa pagkakalipan sa aking pilig sa iyo, Patawid, at lang marinig yung ating mga agwabisyon, advertisement, yan po sa ESFM Kawayan, Exalt Kawayan, at yan po sa Magic FM Kawayan. Sa iyo po lang na makikinig ngayon. Ako po rin po sa kapasalamat at nagpupuri sa ating legal Diyos na muli napakinggan nyo yung tinig ang natinig nyo likod, Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli, God bless us all.
1: Inyo pong narinig si Dr. Lemuel Sonyo sa 30 minutong programa, ang Bayunik Healthcare Center. Hanggang sa muli!

0: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: TTX 500 Health Alert! Kasama si Dr. Jun Alcizar, isang doktor of naturopathy, DOH PITAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. TTX 500 Health Alert!
3: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Atin sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina, ang gumagawa sa legit, epektibo at FDA approved na superior antioxidant combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang kapsula na tumutulong mag-repair at mag-regenerate sa trillions of cells ng ating katawan. Siyempre pa makaibigan, sa araw na ito, isang kababayan po natin ang napasaya at natulungan sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule ang ating mapapakinggan. Kaya bago tayo patuloy sa ating programa, pakinggan muna natin ang isang kababayan natin na napasaya at natulungan sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule.
4: Si Mabini Gansaga Bungag ng Marabulig 1, Purok 3, Cavayan City, Isabela. Simula po nung narinig ko ang DTX 500 sa radyo, sinubukan ko po ang bumili at nag-take po nito at napasarap po ang tulog ko. Nawala rin po yung pagtaas ng dugo ko. Sa inyo pong mga kaibigan at mga kakilala, subukan nyo rin po ang mag-take ng DTX 500 at siguro rado pong makakatulong ito sa inyo.
3: Sumarap na ang tulog at nag-normalize ang blood pressure dahil sa araw-araw na pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule ang superior antioxidant. Kaya po sa mga kaibigan natin dyan na matagal nang may mataas na blood pressure, hirap makatulog sa gabi, mag-DTX 500 Herbal Capsule. Dahil nga po mga kaibigan, ang DTX 500 Herbal Capsule ay nagtataglay ng superior antioxidant na tumutulong mag-repair at mag-regenerate sa ating mga selula. Kaya sasarap talaga ang iyong tulog. At ang kagandahan, pinapalakas pa ang mga selula sa puso at tinatanggal ang mga bara-bara sa daanan ng dugo. DTX 500 Herbal Capsule, mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar.
2: DTX 500, kulang ba ang kaibo sa prutas at gulay? Umawi ka na lang sa DTX 500 dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DTX 500, araw-araw, mabibili sa mga butika.
3: DTX 500 Herbal Capsule, mabibili na po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At ang tamang pag-inom, mga kaibigan, 1 capsule 3 times a day, 30 minutes before or after meal. At para sa mas epektibo na kombinasyon, sabayan talaga sa pag-inom ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
2: Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang laban sa araw-araw na stress sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood. At sigla, mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
3: Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Available na rin po yan sa mga pharmacy.

0: kasi na malapit po sa inyong mga lugar at lalong-lalo na sa mga kaibigan natin na minsan nauubusan ang mga pharmacy na inyong pinupuntahan. Pasensya mga kaibigan dahil napakarami kasi ang napasaya at natulungan ito kaya minsan nagkakaubusan. Ang tamang pag-inom mga kaibigan ha, 1 capsule 3 times a day, 30 minutes before or after meal. At kung meron ka ng mga maintenance at nararamdaman pa rin ang mga sintomas at gusto mong sabayan ng Superior Antioxidant na DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, lagyan lang ng pagitan ng isang oras para makasigurado na ang magandang epekto sa katawan ay makukuha mo sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule. At syempre pa, kung kape naman ang iyong nakahiligan, pagising sa umaga gustong mapainit ang katawan, kung ako sa'yo, dito ka na sa kape na mayaman sa antioxidant, kape na mayaman sa vitamins at minerals, kape na mayaman sa fiber kaya nililinis ang gastrointestinal area, nililinis ang ating system. Nagkape ka na, nag-detox ka pa. Klinika DTX Coffee Mix, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
1: DTX Coffee Mix, ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Hanap mo ba ang gatas para sa bata at matanda? Soya Suprema na! Gatas mula sa soybeans at mangustin. Puno ng vitamina, mineral at active compounds na tumutulong sa pagpapalakas ng buto at panlaban sa sakit. FDA approved! At mabibili sa mga pharmacy at grocery stores. Hikop na! Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
4: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
5: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
4: 24 po.
5: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
4: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi niyo po sa akin yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
5: Oo.
4: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano, Kutaya Boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
5: Oo.
4: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda ano, sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi lagi, parang lagi akong perfect eh. Simula nung pagbinom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang sa akin, parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Salud ang inyong fashion ambassador to the world, MX3 Capsule. Dito ako, believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Jackpot!

0: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
3: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Gusto mo bang manatili ang iyong kalusugan? Gusto mo bang masolusyonan ang iyong karamdaman sa pamamagitan ng natural at ligtas na pamamaraan ng alternatibong paggagamot? Walang operasyon. Kailangan lang ang kooperasyon bilang serbisyong pampubliko.
5: Sa buhay natin ay mahalaga.
4: Iniaalay ng Bionic Healthcare Center ang libreng check-up at konsultasyon araw-araw na ginaganap sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat lang po ng bagong palengke. Ang Bionic Healthcare Center ay malugod na naglilingkod sa inyo kasama sina Dr. Limuel Sonio at Dr. Binette Sonio, kapwa Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Bukas po ang kanilang klinika mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, mula Linggo hanggang Biyernes. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring tumawag o mag-text sa cellphone number 0917-887-4581. Tandaan, ang kalusugan ang siyang kayamanan. Bionic Healthcare Center, Cagayan Branch, Number 14, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City, tapat ng City Max Gasoline Station.
6: Gusto niyo bang

0: Mang GTX 500. Mabibili sa mga butika. GTX 500.
1: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang GTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang GTX 500.
0: GTX 500. Mabibili sa mga butika. Wakey, wakey, rise and shine.
2: Take a deep breath and relax.

Magandang morning po sa ating lahat. Welcome to my program, The Wake Up Call. This is your DJ. You're very sweet and very lovable, this Jackie. Yes, it's me, it's DJ Barry. Ayun, samahan niyo po ako hanggang matapos ng ating programa hanggang mamayang alas G's. And today is Monday. Happy, happy Monday to everyone. It's September 14, 2026. Uy, second week na po ng buwan ng Setyembre. At naku, parang mabilis lang din itong September. Insenas na bukas, excited na naman ang karamihan. Sinasabi ko na nga ba, ito lang ang hinihintay natin. Bale, magkakasama tayo sa mga bagay na gano'n. Okay, everyone, if you want to send your messages or greetings, bukas na bukas po ang ating tanggapan para po sa inyong lahat. Of course, you are very, very welcome. 0936-322-6700. Again, 0936-322-6700. Hello po sa mga on the way po sa kanilang mga school, sa kanilang mga work, yung mga maghahatid ng kanilang estudyante ngayong umaga na nakikinig po sa ating good morning. Magandang morning po. Iyan sa ating pagda-drive. At medyo ano na ngayon eh. Sa gantong oras, medyo alam mo na. Maraming nagmamadali. Yes, oo. And kanina meron akong na... May napansin ako sa kalsada. Ewan ko, akala ko nagbibiruan. Yung pala, nagkakaroon na sila ng komisyon. Medyo nagkakainta na sila ng ulong aga-aga. Yes, kasi etong si kuya ay pumasok sa one way. At ito naman si isang kuya ay sinitas yung isang kuya. Sinita yung pumasok sa one way na bawal po dito. Ayun, nakamotor si kuya yung sinita. Oh, tapos, ayun, hindi na siya pinagbigyan. Kung daw nagkakamali, estudyante yun. Kasi nakabagpang school eh. Saka medyo ano pa siya, bagets. Ayun, ako ang aga-aga ka. Ako may umiinit ang ulo. Loka. Ayun, mag-ingat po tayo sa mga signs, ha. Bawal pumasok sa no entry. Siyempre, no entry na nga. Mga, alam nyo naman yan. Nung nakuha tayo ng lisensya, may mga sign naman tayo, di ba? May mga in-exam tayo. Unless... Hindi ko na itutuloy. I'll be back. Diyan lamang po kayo. Again, this is your DJ on board, DJ Barry. Let's hear this song. Ang Ganda Ko by Sandara Parks. And this song was brought to us by Paudi Arco, Balik Sigla, Balik PDA, and Casino Plus. And Geo Enterprises, Quality Supplies and Services are our commitment.

0: 104.7. Good morning, checker time. It's now 7:30. This time check is brought to you by Rice Coffee Mix Herbal Coffee, 14-in-1 plus 1.
1: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
2: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXC Capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Huy, Mare! Bakit nagmamadali ka na naman?
5: Saan ka mapupunta?
4: Nako, Mare! Papunta ako sa FICO Bank para mag-jewelry loan. Napagastos kasi kami ng medyo malaki nitong mga nagdaang holidays.
5: Sure ka ba dyan sa FICO Bank na yan, Mare?
4: Sure na sure, Mare. Tested and proven ko na ang jewelry loan ng FICO Bank. Alam mo bang napakababa ng kanilang interest at walang ikinakaltas na service charge at hidden charges? Ang mabait pa ng mga empleyado doon.
5: Ganun ba, Mare? Mukhang magugustuhan ko ang jewelry loan ng FICO Bank, ha?
4: Sinabi mo pa. Kaya halika na at subukan mo na rin ang jewelry loan ng FICO Bank, Mare.
5: Oo, sige, Mare. Ilalabas ko lang ang mga nakatago kong alahas at tara nang mag-jewelry loan sa FICO Bank.
4: Mag-jewelry loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.

0: Buenos días, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX Trico.
1: Taga Davao City, at ito ang kwentong MX Trico.
2: Isa po akong makeup artist, at ito ang kwentong MX Trico.
3: I am 24 years old. Ito po ang aking
4: kwento. Mga kwento ng pag-asa.
5: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyam sa tuig, siguro 110% na dako kayo siya o impact.
6: Hindi na ako next year.
7: Feeling ko 55 years old na ako dahil dawain ng MX3 na iniinom ko araw-araw.
4: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilik.
0: Ako po si Melanie Henson, kabilang sa libu-libong naniniwala sa MX3. At ito ang aking kwentong MX3. Nagsimula po akong uminom ng MX3 nung taon po ng 2016, nung nagsimula pong napanood ko sa television. Napanood ko nga po sa television na maraming natutulungan na yung MX3. Kaya sinubukan ko pong bumilit ng isang box muna ng MX3 Plain. Tapos sunod po nun MX3 Coffee. Niinom din ako ng mainit na kape every morning. Isinasabay ko po ang MX3 Coffee sa pag-inom ko ng MX3 Plain. At nagulat ako, napakasarap pala ng MX3 Coffee. Tama-tama lang yung tamis niya. At low acid coffee, hindi nangangating yung sitmura ako. Mga ka-MX3, try niyo rin po ang MX3 Coffee. Napakasarap niya at tama-tama ang lasa. Yung 2016, may masakit po sa kabilang dibdib ko, yung kaliwang breast ko po. Tapos, pina-check up ko sa OB-GYN kasi hindi ko patiis yung sobrang sakit niya. Parang tinutusok ng karayom. Sabi nung OB-GYN ko, if ultrasound ko daw, eh hindi ko naman pina-ultrasound. Nung sinabi ni ng OB-GYN ko na magpa-ultrasound, kasi po natakot po ako nung una na baka malaman kung ano na yun, kung cancer. Binigyan po ako nung OB-GYN ko ng dalawang klase na reseta ng gamot. Tinuloy-tuloy ko po yun yung reseta niya. Tapos, sinabayan ko lang po ng MX3. Tinuloy-tuloy ko po ang pag-inom ng MX3 Plain Capsule. Araw-araw po yun, walang kaliya. Kaya yun, maganda po ang maging resulta. Tapos, mga one month pa lang po nakita ko na agad na nabawasan yung pananakit ng left breast. Pero after one year po, nung napansin ko na parang humupa, nawala yung parang sumusunod ng karayom. Kaya po ako nagpa-ultrasound. Yun nga po, maganda yung resulta. Walang nakitang bukol. At wala na rin nakakayong OB-GYN ko na bukol na kahit ano po man. Tapos nakita dun sa ultrasound na negative po, both side pole. Wala nang bukol. Ang diet ko naman po, everyday, mas niramihan ko po yung gulay, pruta, saka sabi ng OB-GYN ko, kailangan araw-araw. 8 to 10 glasses of water po. Sinusunod ko po yun araw-araw. Water therapy din po. Habang araw-araw kumakain ako ng mga healthy food, sinasabay yung MX3, kaya napakalaking tulong po talaga sa katawan. Napakasigla ko po. Yung dati, hinang-hina po ako araw-araw, hindi halos makatulog. Napalitan po yun ng matigla at magandang tulog. Tapos yun, hanggang tinuloy-tuloy ko po ang MX3 Plain at MX3 Coffee. With healthy diet and exercise, kasama ng MX3. Hindi ko na nararamdaman yung sobrang sakit. Wala na talaga. Ayun po, hanggang ngayon po, 5 years na po ako nag-take ng MX3. Kaya ayun po, sobrang laking tiwala ko po sa MX3. Tapos iniinom ko po yung MX3. Pagkagising ko sa umaga, sinasaboy ko yung MX3 Plain sa MX3 Coffee. Tapos sa hapon naman po, bago matulog, yung MX3 Tea. Yun po. Ini-encourage ko po talaga yung iba. Pati po pamilya ko nag-MX3, pati asawa ko. Subok na po namin. Makikita po ang MX3 product sa tahanan, ang MX3 Plain, MX3 Coffee, at MX3 Tea. Hindi kompleto ang araw ko pag walang MX3. At hindi kompleto ang supply sa bahay ko pag walang MX3. Iwas-iwas po tayo sa sakit, lalo na po sa panahon ngayon. Napakamahal magkasakit, mahirap po magpo-hospital. Pwede tayo gumaling sa tamang nutrisyon, mabuting alaga sa sarili, at pagsunod sa tamang payo ng doktor. Alaga ako ng MX3, pwede po silang mag-try, wala subukan nila kasi upward naman po yung pressure niya. Try tayo mag-supplement, MX3 Natural Supplement, napakalaking tulong po. Binib na binib po talaga ako sa MX3 dahil ito ay tunay, natural at original. Kaya try nyo na rin, kagaya ko, with exercise and proper diet po. At sa pagiging positibo ay malalampasan ang bigat ng aking nararamdaman. Ay, natulungan po ako ng MSC talaga sa pang-araw-araw na buhay ko. Nagpapasalamat po ako sa MSC at nakilala ko ito. Napapanood ko lagi sa television, saka sa page ko ng MSC Family. Member po ako doon kaya napakagaling po talaga ng MSC na nakilala namin. Ay, para sa akin po ang MSC, para siyang charger. Kailangan sa katawan. Parang sa cellphone, lowbat yung katawan natin pag walang charge. Ay, full charge ako araw-araw kapag naka-MSC. Ako po si Melanie Henson at ito ang aking kwentong MSC.
8: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, BSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may sangaysa, Benito Solis, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.
9: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
10: POV, lobat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
11: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
12: POV, may Power Cells Herbal Capsule ka.
13: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
14: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
15: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: DTX 500!
2: Madala na ba ang kulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit? Baka kulang ka sa antioxidant? Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawan. DTX 500! Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500!
3: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500 na nung balik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
2: DTX 500! Bibili sa mga butika. DTX 500!
4: Wakey, wakey, rise and shine.
5: Take a deep breath and relax. It's all gonna be fine.
4: Wakey, wakey, wakey, wakey.